0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Everybody, good morning, good afternoon, and good evening to all of you Igniters. Thunderkirk reporting here live, substituting for our good friend Brother Eleazar for the day here. Hope all of you are enjoying the Ignite Philippines special edition here on Ignite Radio, and good to have each one of you here with us here on Ignite Radio. We're kind of excited, Igniters. Brother Jun Real has decided to step in, Igniters, and to say hello to everybody. And we're pretty excited, actually, is in regards for that, Igniters. And amen, amen, and amen. It's been a while since we had Brother Jun Real on the program, but we're glad to have him here with us once more again. So amen, amen, and amen. So, this is going to be in the Cebuano and in English. So, this is going to be a mixed one here, Igniters. Actually, the next couple of ones that we're going to have is going to be a mixed one. So, just to let everybody know. So, before we get into our Tagalog part of our programming. So, amen to that. So, we got... Brother Jun Real coming up, Cebuano in English, and then after that, next hour, Igniters, we got the Thirsty Soul with our good friend Brother Lucas, and he's going to do his in Tagalog and English as well, and from there, we'll get ready to head up to Northern Luzon and check in with Brother Eugene up in Isabela. And then from there, Igniters will check in with our good friend, Brother Ramhart, all the way from Cebu. And then back up to Isabela with the Bread of Life with Brother Edgar. Before we'll head down to Dagupan, Pangasinan, Igniters. And then from there, we will conclude with the Ladies Lift Class with Sister Norma. And amen to that. And I hope all you ladies out there, okay, listen to Sister Norma. This lady is she's a good one. But anyways, that's later on. Let's get to right now. And right now is our good friend, Brother Jun Real. And amen to that. So, Igniters, welcome to the Foundation Special with our good friend, Brother Jun Real Silva, here on Ignite Radio. Brother Jun Real, microphone's yours, bro. Go right on ahead.
2: All right. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon and good evening, everyone. Maayong buntag, maayong hapon, o maayong gabi sa tanan. Magandang hapon, Luzon. O maayong hapon, Visayas, o Mindanao. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, Luzon? Visayas, o Mindanao. How are you all today, brothers and sisters? All Igniters and friends, regardless of wherever you are right now around the world. Once again, this is your... Brother Jun Real Silva, broadcasting from the city of Dilado, Cebu, Philippines, on Ignite Radio Cebu Station, with the segment, The Foundation. And our lessons for today that we are going to study is all about why I must repent. Once again, our lessons for today that we are going to study is all about why I must repent. My dear brothers and sisters and friends, my dear Igniters, if you have your Bible with you, please open it in the book of Acts chapter 26 verse 15 to 20. Mga igsunog, mga higala, kung aduna kami mga Biblia, atong ablihan diha sa Buhat kapitulo 26 versikulo 15 abot sa 20. Acts chapter 26 verse 15 to 20. Og mingon ako, kinsa ba ikaw Ginoo? Og mingon ang Ginoo, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Apan, bumangon ka og tumindog. Kay tungod niini nagpakita ako kanimo sa pagtudlo kanimo nga ministro og saksi sa mga butang nga imong hingkitan kanako og sa mga butang usab nga igapakita ko pa kanimo nga magaluwas kanimo gikan sa mga tao og sa mga hintil. Kang kinsa ikaw padtuon ko sa pagbuka sa ilang mga mata aron managbalik sila gikan sa kangitngitan ngadto sa kahayag o gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios aron managpakadawat sila sa pasaylo sa mga sala o sa kabilin kanila nga mga gipakabalaan tungod sa pagtuo kanako. Tungod niya na o hari nga Agripa, wala ko magmalalison sa langitnon nga pananawon kundili nagamantala ako una sa tanan sa mga taga Damasco og sa Jerusalem, og sa tibuok nga ginsakpan sa Hudiya, og sa mga hintil usab, nga managhinulsul unta sila, og managbalik sa Dios, nga managhimo og mga buhat nga takos sa paghinulsul. In New American Standard Version or Bible, in verse 15, chapter 26, verse 15, down to 20 in the book of Acts. And I said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. But arise and stand on your feet. For this purpose I have appeared to you, to appoint you a minister and a witness, not only to the things which you have seen, but also to the things in which I will appear to you, delivering you from the Jewish people and from the Gentiles, to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, in order that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Consequently, King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision, but keep declaring both to those of Damascus first, and also at Jerusalem, and then throughout all the region of Judea, and even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. May God bless the reading. Once again, my dear brothers and sisters in Christ, my dear Igniters, why I must repent? The gospel is a call to repentance unto life. Amen to that, my dear brothers and sisters. In the book of Acts, right? 26:17-20, the gospel is a call to repentance unto life. We must understand what repentance is, my dear brothers, my dear Igniters. We must understand what repentance is. I'm sorry, it's not repentance. 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 10. Ikadong Korinto, 7:9, about sa Jesus. Karon nalipay ako dili tungod kay nakapasubo ako kaninyo, kundili kay nanagsubo kamo ngadto sa paghinulsol. Kaya ipasubo ka mo sa paagi nga Dios nun aron ka mo dili mapildihan bisan sa unsa tungod ka namo. Kaya ang Dios nung pagkasubo nagabunga o paghinulsol nga to sa kaluwasan nga dili pagabaswian. Apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga o kamatayon mga igsoon o mga higala. And so, once again, repentance is not, I'm sorry. But it is change of heart resulting in a change of life. My dear brothers and sisters. Acts 26 verse 20, right? Kung dili nagkamantala ako una sa tanan sa mga taga-Damasco o sa Jerusalem, sa tibuok nga ginansakpan sa Udia, o sa mga hintil usap, nga managhinorsol unta sila, o managbalik sa Dios, nga managhimo o mga buhat nga takos sa paghinorsol. It's a change of heart, resulting in a change of life, my dear brothers and sisters. The gospel convicts us of sin. Repentance comes from godly sorrow and results in changing our conduct. But, you know, sometimes Satan blinds us to the seriousness of sin and urgency of repentance. He minimizes the sin and maximizes selfish interest to keep us from repenting of our sins. He says it is embarrassing, humiliating to confess, to admit sin. But James chapter 5 verse 16, Santiago 5:16, busa magsinugiray ang usa og usa kaninyo sa inyong mga sala og managampo ang usa lamang managampo ang usa alang sa usa aron mangayo kamo ang pagpangamuyo sa usa kataong matarong dako og kahimuan sa magbuhat niini. He says it is embarrassing, humiliating to confess or admit sin, but without repentance we will not confess our sins. He says you are so bad, you are the only one who has this sin. He says people won't look at me the same if I confess. And my dear brothers and sisters and friends, why should I repent of my sins? What motivates repentance? Once again, why I must repent, my dear brothers and sisters? Things that motivate us to repent, number one, is that because in the book of Luke chapter 13, verses 1 to 15. Lucas 13:1 abot sa 5, mga igsoon og mga higala. Karon may uban nga miabot niadtong maong panahon nga misugilon kaniya mahitungod sa mga Galileanhon. Kang kinsang dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad og siya mitubag og miingon kanila, nagahunahuna ba kamo nga gining mga Galileanhon labi pang mga makasasala kaysa tanang mga Galileanhon tungod kay sila nag-antos na ining mga butanga? Nagaingon ako kaninyo, dili apan gawas kong kamo mahinulsol mga matay kamong tanan sa mausab nga pagkaagi. Kung kadtong mga napulo og walo nga hingpukanan sa Torres sa Siloe og mipatay kanila, naghunahuna ba kamo nga sila labi pang mga malapason kaysa tanang mga tao nga nagapuyo sa Jerusalem? Ako nagaingon kaninyo, dili apan gawas kong kamo maghinulsol mga matay kamong tanan sa mausab nga pagkaagi. Why I must repent? And what are the things that motivate us to repent? My dear brothers and sisters, once again, because I understand my sin and what it causes. That's Luke chapter 13, verse 1 to 5. Because I understand my sin and what it causes. Because it is real. It is real, my dear brothers and sisters. Romans chapter 3, verse 23. Roma 3:23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. 1 John 1:8. 1 Juan 1:8, kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og walay kamatuoran dinhi kanato. Mga igsoon. Because I understand my sin and what it causes. Because we know that it is real and it is against God. Its nature. Psalm chapter 51 verse 51. Psalm chapter 51 verse 4. Bato kanimo, kanimo lamang nakasala ako. Og nabuhat ko ang tautan sa imong pagtanaw. Aron ikaw pagailhon nga matarong og sa diha nga ikaw magasulti. Og pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Isaiah kapitulo 59 versikulo 1 ug 2. Ani karon ang kamot ni Jehova wala pa mubi. Aron kini dili makaluwas. Ni pabug-aton ang iyang igdulungog. Aron kini dili makadungog. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios. Og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. It is against God. It's nature, my dear brothers and sisters. Why I must repent? Because it causes me to be lost, to perish. My dear brothers, my dear friends, my dear igniters. Luke chapter 13, verse 3. Lucas 3:3. Nagaingon ako kaninyo, dili apan gawas kong kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan sa mausab nga pagkaagi. In verse 5, ako nagaingon kaninyo, dili apan gawas kong kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan sa mausab nga pagkaagi. Mga igsoon ug mga higala. Causes me to be lost, to perish. My sin is not unique and different from others, right? If I don't repent, I will be lost like all the other sinners. Luke chapter 13 verse 2. Lucas 3:2, ug siya mitubag ug miingon kanila, naghunaw na ba kamo nga kining mga Galileanhon labi pang mga makasasala kaysa tanang mga Galileanhon tungod kay sila nag-antos niining mga butanga? In verse 4, kung kadtong mga napulo ug walo nga hingpukan sa Tore sa Siloe ug mipitay kanila, naghunaw na ba kamo nga sila labi pang makasasala, labi pang malapason kaysa tanang mga tao nga nagapuyo sa Jerusalem? My sin is not unique and different from others. If I don't repent, I will be lost like all the other sinners too. My dear brothers, my dear igniters. And so, why I must repent? Because I understand my sin and what it causes. Number two, because God has commanded me to repent, my dear brothers, my dear friends, my dear igniters. Acts chapter 17 verse 30, buhat 17:30, mga igsoon ug mga higala nagingon diha. Busa gisayloan sa Dios ang panahon sa pagkaburong, apan karon siya nagasugo sa mga tawo sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Mga igsoon ug mga higala, klaro ug tataw kayo nga gisugo gayud kita sa Dios nga maghinulsol tanan. There's no exempted here. There's no exempted. There's no one. My dear brothers and sisters, gitugon o gisugo kitang tanan sa atong Dios nga maghinulsol mga igsoon ug mga higala. It is going to require faith. Hebrews chapter 11 verse 6. O gawas pagtuo dili gayud mahimo ang paghimuot, pagpahimuot kaniya kay ang modol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga mao siya. Og nga siya mao ang magbabalos sa mga nagapakita, nagapangita kaniya mga igsoon ug mga higala. God has commanded me to repent. And it is going to require faith, my dear brothers and sisters, my dear friends. And it's going to require humility before God. James chapter 4. verse 6 to 10. Mga igsunog, mga higala, ang Dios nagsugo kanato nga kinahanglan gyud kitang maghinulsol. Tanang dapit, tanang mga tawo, og nagkinahanglan kini og pagtuo, og nagkinahanglan kini og pagpaubos diha sa tubangan sa Dios. Mao nga mga higala, kinahanglan nato ang pagtuo o kining pagpaubos tungod kay sugo sa Dios ang matag usa kanato nga maghinulsol gayon. Once again, because God has commanded me to repent, and it is going to require faith, it is going to require humility before God, my dear brothers and sisters. That's number two. That and now, let's go to number three. Why I must repent? Because I want to be in the kingdom of God. Amen to that. Amen to that, my dear brothers and sisters and friends. Why I must repent? Because I want to be in the kingdom of God. In the book of Matthew chapter 4, verse 17. Desa Matthew kapitulo 4, versikulo 17. Sukad niya to misogod si Jesus sa pagwali o pag-ingon. Maghinulsol ka mo, si Kristo mismo nagsulti nini mga igsoon. Kay haduol na ang gingharian sa langit. If you want to be in the kingdom of God, my dear brothers and sisters, my friends, my dear igniters, if you want to be in that kingdom, we should repent. Because I want to be in the kingdom of God, because without repentance I cannot live in the blessings of King of the King Jesus. I want to be in the kingdom of God, added to the kingdom, because we repent. In the book of Acts chapter 2 verse 36 to 38, diha sa buhat 2:36 ug 38, mga igsoon, busa paibaloon sa matuod gayod nga ang tibok nga balay ni Israel nga kining Hesus nga gilansang ninyo sa krus, gibuhat sa Dios nga Ginoo og Kristo. Karon sa nakadungog sila niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, og nanag-ingon sila kang Pedro og sa ubang mga apostoles, mga igsoon, unsay pagabuhaton namo? Og si Pedro maingon kanila, maginulsol kamo og managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala, og managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. In verse 41, in chapter 2 verse 41, unya katong mga aming dawat sa iyang pulong gibautismuhan. Og niadtong adlaw, nahidugang ang may 3,000 ka mga kalag. Acts chapter 3 verse 19, busa man naginulsol kamo og managbalik kamo aron pagapalaon ang inyong mga sala. Kaysa ingon ni Ana, moabot ang mga panahon sa kahamugaya gikan sa tubangan sa Dios. Mga igsoon ug mga higala, if you want to be in that kingdom, God, in that verses added to the kingdom, because we repent. In order to enter eternal kingdom, my dear brothers and sisters, we must repent and be baptized. Matthew chapter 25 verse 34, Matthew 25:34, Unyang hari magaingon sa mga natuo kaniya. Umari ka mo nga binunalan. Umari ka mo nga mga binulahan sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. 2 Peter chapter 1 verse 11. Kay kini nga pagkaagi igahatag kaninyo sa pagkadako gayod, pagkadato gayod ang pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Hesukristo. Let us avoid eternal hell. In the book of Matthew 25 verse 41, unya magaingon usab sa mga nahawala, palayo kamo kanako mga dautan ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manulunda niya. Mga igsunog, mga higala. Kung ganahan ang matag usa kanato nga makasulod niya nang gingharian sa Dios, hinahanglan gyud kita nga maghinulsol. If you want to be in that kingdom of God, without repentance, I cannot live in the blessings of King Jesus. Added to the kingdom because we repent. In order to enter eternal kingdom, we must repent. And we must accept Jesus through baptism so that to avoid eternal hell, my dear brothers, my dear friends, my dear igniters. Why I must repent? Number 4, because of God's great goodness toward me. Why I must repent? Once again, because of God's great goodness toward me. Romans chapter 2 verse 4. Roma 2:4. Kung nagatamay ka ba sa kadato sa iyang pagkaayog, sa pagkamainantuson, o sa pagkamapailubon, o sa walay pagpanghibalo, nga ang pagkamayo sa Dios magatultol kanimo sa paghinulsol. Because of God's great goodness toward me, must we continually go to the cross and see the bleeding, dying body of Jesus to persuade us to repent? Must we continue to go to the cross and see the blessing and see the bleeding, dying body of Jesus to persuade us to repent? Because of God's great goodness toward me, yes, my dear brothers and sisters. See the riches of God's goodness in the book of Romans chapter 5 verse 8. Roma 5:8, apan ang Dios nagapasundayag sa kagalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita. Si Kristo namatay tungod kanato. And it's amen to that. Amen to that, my dear friends, my dear brothers and sisters. That's the riches of God's goodness. John 3:16, for God so loved the world, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaaging nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan, mga igsoon og mga higala. That's the riches of God's goodness. Romans chapter 4. I mean in chapter 2 verse 4. Kung nagatamay ka ba sa kadato sa iyang pagkaayo, og sa pagkaminatuson, og sa pagkamayapaluan, sa walay pagpanghibalo, nga ang pagkamayo sa Dios magatultol kanimo sa paghinulsol. The riches of God's goodness. Goodness means moral integrity. God's goodness is the moral integrity, gracious benevolence, forbearance. God holds up with us. My dear friends, my dear brothers and sisters, Acts 17, verse 30. Buhat 17:30, busa gisailuan sa Dios ang panahon sa pagkaburong apan karon siya nagasugo sa mga tawo sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Mga igsuon gisugo ang matag usa kanato ang tanang katawhan sa tanang dapit bisan asang lugar nga kinahanglang maghinulsol ang matag usa. Forbearance. God's holds up with us. Long suffering patiently endures with us, right? Exodus 34 verse 6. Exodus 34:6, si Jehovah miagi sa iyang tubangan ug nagmantala. Si Jehovah usa ka Dios nga maluloy-on, mapuangoron, mahinay sa pagkasuko ug dako sa mahigugmaong kalulot ug kamaturan. Isaiah chapter 30 verse 18. Og tungod ni ini si Jehovah, magahulat, aron siya magmamaluyon, magmaluluyon kaninyo. Og tungod ni ini, pagabayawan siya, aron siya, dunay puangod kaninyo. Kay si Jehovah, mao ang Dios sa hustisya, bulahan kadtong tanan, nga nagahulat kaniya, mga igsunog, mga igala. 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Ginoo dili magalangan, mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa ginauna sa uban. Apan siya may pagkamapailobon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kun dili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Ingana ka maayo ang atong Dios. Ingana siya makapailobon. My dear brothers and sisters and friends, He patiently endures with us. And now number 5. Why I must repent? To be cleared of my sin before God and others, and it's amen to that. My dear friends, 2 Corinthians chapter 7 verse 10 and 11, ikaduhang Korinto, shiti, versikulo 10-11, kayang Dios ng pagkasubo, nagabunga o paghinulsol, nga sa kaluwasan, nga dili, pagabawion. Apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga og kamatayon kay tan-awa kining maong butang nga nagapakasubo sa pinagi nga Dios noon daon sang pagkamainiton sa pagamuma nga nahimo diha kaninyo, daon sang pagkamainiton sa paglaban kaninyo, daon sang kaligutgot, daon sang kahadlok, daon sang kainit sa paghandom, daon sang kakugi, daon sa nga pagpanimalos sa tanan na nagpadayag kanamo, kamo nga mga putli og putli sa buluhaton. Once again, why I must repent? To be cleared of my sin before God and others. Because repentance is a diligent reaction toward sin. Chapter 7 verse 11. Genuine repentance produces clearing or defense of the sinner. Genuine repentance produces indignation toward the sin. Genuine repentance produces fear, from the Greek word phobos, or dread, my dear brothers and sisters. And vehement desire to long after, to pursue with love. My dear brothers and sisters, zeal, it's a fervent spirit, right? Verse 11. And also vindication, acquittal, not approval. Once again, why I must repent? To be cleared of my sin before God and others, my dear brothers and sisters and friends. And now, number 6, point number 6 here, why I must repent. Because I am facing a judgment day. And no one and no one will be exempted for this judgment, my dear brothers and sisters. Why I must repent? Because I am facing a judgment day. Acts chapter 17, verse 31. Buhat 17:31, ingon nga may gitagal siya nga usa ka adlaw nga iyang paghukma ng kalibutan sa katarungan pinaagi niya tong tawo nga iyang gitiman-an nga iyang gihatag ang pagsalig sa tanang mga tawo sa pagkaagi nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. My life will be judged. Our lives will be judged, my dear brothers and sisters. And it's amen to that. My life will be judged. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kanang Korinto 5:10, kay kinahanglan kitang tanan ni gipahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo. Aron ang tisatag sa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinagi sa lawa sumala sa iyang paggawi. Kung maayo ba kung daotan. And no one is exempted there. Sinners will not escape God's judgment, my dear friends, my dear brothers and sisters, my dear igniters. Sinners will not escape God's judgment. My unrepented sins will condemn me. Romans chapter 2, verse 2 and 3. Roma 2:2, versikulo 2-3, og atong himbaluan nga ang paghukom sa Dios na isubay sa kamatuoran batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang. Og nagadahom ka ba o tao nga naghukom sa mga nagabuhat sa ingon nga mga butang og nagabuhat sa mausab nga magkakalagyo ka sa paghukom sa Dios? I need God's forgiveness. I need to repent to be forgiven. Or I will be lost. My dear friends, my dear brothers and sisters. And so once again, sinners will not escape God's judgment. Really, sinners will face the judgment. And so, we need to repent, my dear brothers and sisters and friends. We must not be like Esau. Hebrews chapter 12, right? Verse 15 and 17. Nga magmatngon pag-ayo kay tingali unya nga adunay tawo nga makulangan sa grasya sa Dios, tingali unya kung may gamot sa kapaitan nga mugitib sa pagsamo kaninyo og tungod niya na may daghan nga nahugawan. Tingali unya adunay makihilawason kung tawo nga dili espirituhanon ingon kang Esau nga sa usa ka pagkaon gibaligya niya ang iyang pagkapanganay. Kay himbaluan ninyo nga bisan sa ulahi gitinguha niya ang panunod sa panalangin gisalikway siya kay wala siya magkakaplag og dapit sa pagbalhin sa hunahuna sa iyang amahan. Bisan tuod ginapangita niya kini sa dakong kakugi uban ang mga luha. We must not be like Esau, my dear friends. Defilement of profane living causes bitterness that prevents us sinners from repenting. Without repentance, we will not be saved. And that's amen. It's amen. Amen to that, my dear friends, brothers and sisters. Acts chapter 2, verse 38. Buhat 2:38, og si Pedro maingon kanila, maginulsol ka mo, og managpabutis mong tagsatag sa kaninyo sa ngalan ni Jesu Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala, og managdawat ka mo sa hatag sa Espiritu Santo. Acts 2:38. Acts chapter 8 verse 22, busa hinul sulan mo kining imong pagadautan og mga liupo ka sa Dios base na lamang pagapasayloon ang hunahuna sa imong kasing-kasing. without repentance, once again, we will not be saved, my dear friends. And so, we need to repent. Once again, why I must repent? Because I understand my sin and what it causes. Because God has commanded me to repent. Because I want to be in the kingdom of God. Because of God's great goodness toward me. And to be cleared of my sin before God and others. And the last one, because I am facing a judgment day. Once again, my dear brothers and sisters and friends, repentance. Why I must repent? Because the gospel is a call to repentance unto life. So my dear friends, my dear brothers and sisters in Christ, my dear Igniters, thank you so much for giving your time listening to this program, The Foundation. Inaot ko, I'm hoping that you have learned something today. And salamat kayo sa inyong pagpaminaw, mga igsunog, mga higala. Thank you so much for listening to the segment. May God bless us all.
1: Well, Igniters, that was none other than our good friend, Brother Junriel Silva, all the way over from the beautiful city of Cebu. And two thumbs up to him in regards for that wonderful, wonderful study. And amen, amen, and amen. That was absolutely Junriel, good to have you. Good to have you. Why I must repent. And there you go. Wow. Wow. Well, Igniters, I tell you, we got some hearts and comments. Let's go ahead and get through this one, Igniters. That's going to be for sure. First off, Pretty Jane, all the way over from Cebu, sends over a heart and said, good afternoon, Kuya Junriel. And then sent over a second heart, and then sent over a third heart for that study. And amen to that. So salamat, thank you, Pretty Jane, for that. Amen to that. What else we got here? Sister Amelia wrote in here. Magandang hapon, Brother Junriel. And amen to that. And she sent over a heart as well, and then said amen, brother, and then sent over two more for a total of three hearts for that one. And amen to that one. Sister TL sent over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 3 is 12, and said here amen, brother, amen. And even I sent over 2, 4, 6 hearts over to that one. And amen to that. And said, shout out to Brother Junriel. So there you go. There you go. Good study so far. I'm going to tell you, Igniters, like, we got a lot more to get into. Coming up here in about 15 minutes, Igniters, in 15 minutes, our good friend Brother Lucas is here on Ignite Radio. And you don't want to miss Brother Lucas. That's going to be for sure. So keep it locked in here, Igniters. Keep it locked in here. Thunderkirk reporting. Hope all of you are doing well. Amen, amen, and amen. Let's get a little acapella music going here on Ignite, shall we? Here's a song, Just As I Am, I Come Broken, here on Ignite Radio.

0: Magandang araw sa ating lahat, mga minamahal na kapatid at mga kaibigan na makikinig sa salita ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon habang tayo ay nag-aaral ng kanyang banal na salita. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang isang kahangahangang himala ni Jesucristo na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, chapter 4, verse 46 to 54, ang tungkol sa pagpapagaling ng anak ng isang opisyal. Sa kwentong ito, matutunan natin ang kapangyarihan ni Kristo, ang kahangahangang ng pananampalataya at ang pagpapala na dumating sa mga nagtitiwala sa Kanya kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng Kanyang pangako. Naway buksan natin ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang mga aral na nais ituro sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita. Muli, malugod ko kayong binabati at naway ang biyaya, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay suma sa atin habang tayo ay nakikinig at natututo sa Kanyang mga salita. Amen. Okay, ang ating tema ay pagpapagaling ng anak ng opisyal. John chapter 4 verse 46 to 54. John chapter 4 verse 50, humayo ka, ang iyong anak ay mabubuhay. The healing of the officer's son. Go, your child will live. John chapter 4 verse 50. Mga kapatid, ito po yung ating pag-aralan. Bago natin simulan, magbibigay muna po ng isang ating pag-iisipan. Isang tanong, meron ba tayong isang mahal sa buhay na ngayon ay may karamdaman na sa matinding pagsubok at hindi ninyo kaya ang kalagayan nila? Isang anak, isang magulang, isang asawa, isang kaibigan na kahit gaano tayo kumilos o gumawa at manalangin, kahit gaano tayo masugid na humihingi sa Diyos, ay tila hindi pa nagbabago ang kanilang kalagayan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagtanong tayo sa Diyos, kaya mo ba abutin kahit malayo? Marahil, ayan ang may tanong natin kung hindi pa natin nakikita ang mga kasagutan na gumagaling ang mahal nating sa buhay. Ngayon mga patid, dito sa John chapter 4 verse 46 hanggang 54 ay isang kwento ng isang makapangyarihang opisyal na nagpababa ng kanyang sarili at ng isang pananampalatayang lumalago mula sa kondisyonal patungo sa ganap na pagtitiwala. Sa salita ni Kristo, ito rin ay ikalawang tanda na itinala ni John sa kanyang ebanghelyo. At tulad ng lahat ng mga tanda ni John, ito ay nagpapakita ng higit pa sa physical na pagpapagaling. Nagpapakita ito ng kung sino talaga si Kristo at kung anong uri ng pananampalataya ang tinatawag niya sa atin. Basahin po natin dito sa John chapter 4 verse 46 hanggang 54. Naparoon uli si Jesus sa Cana ng Galilea, na dooy ginawa niya ang tubig na alak, at may isang pinuno na ang anak ay may sakit sa Capernaum. Nang marinig niya si Jesus ay nanggagaling sa Judea at pumaroon sa Galilea ay pumunta siya sa kanya at nagmamakaawa sa kanyang magpagaling ng kanyang anak sapagkat malapit na siyang mamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y makakita ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo maniniwala. Sinabi sa kanya ng pinuno, Panginoon, bumaba ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, ang iyong anak ay mabubuhay. Nanampalataya ang tao sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya ay lumakad. At samantalang bumababa siya ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabi na ang kanyang anak ay nabubuhay. Kaya tinanong niya sila kung anong oras na siya'y gumaling. At sinabi nila sa kanya kahapon ng 7 ay iniwan siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang iyong anak ay mabubuhay at nanampalataya siya at ang kanyang buong sangbahayan. Ito ang 2 tanda na ginawa ni Jesus pagdating niya mula sa Judea patungo sa Galilea. Naway bindisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. Tingnan natin ang 3 yugto ng pananampalataya ng opisyal. Una, ang paglalakbay papunta kay Jesus. Verse 47. Pangalawa, ang pagtanggap ng salita at pag-alis. Verse 50. Ikatlo, ang confirmation at pagpapalawak ng pananampalataya sa buong tahanan. Verse 53. Ang bawat yugto ay nagpapakita ng pananampalatayang lumalago mula sa kondisyonal patungo sa ganap na pagtitiwala. Ngayon, tingnan natin ang konteksto. Alamin natin, una dyan, yung pinuno o official. Sino siya? Ang salitang ginamit sa Grego ay basilikos, isang opisyal ng hari. Malamang, isang taong naglilingkod sa ilalim ni Herodes Antipas. Siya ay isang taong may kapangyarihan, kayamanan at posisyon sa lipunan. Ang ganitong tao ay hindi kailangang lumapit sa sinuman. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya. Ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay nagpababa sa kanya. Lumapit siya kay Jesus na parang isang ordinaryong tao na nangangailangan. Ang pagmamahal ng magulang ay nagtatanggal ng lahat ng pagmamataas. Dito sa 2 hari, chapter 5, verse 1 to 14, na meron tayong makikita dito na katulad din ng itong official na ito, ang general na lumuhod. Tingnan natin, si Naaman ay isang general ng hukbo ng Syria. Makapangyarihan, ginagalang at mayaman. Ngunit meron siyang ketong at para mapagaling, kailangan niyang lumapit sa isang propeta ng Israel, ang kalaban ng kanyang bansa. Hindi lamang iyon, sinabi ni Eliseo sa kanya na maligo sa ilog Jordan. Nang 7 ang ilog Jordan ay mas marumi kaysa sa mga ilog ng Syria. Nagalit si Naaman at nais na umalis. Ngunit ang kanyang mga alipin ay nagsabi, kung mabigat na utos ang sinabi sa inyo, hindi kaya ninyo gagawin? Lalo na ngayong sinabi niya, maligo ka at magiging malinis ka. nagpakumbaba si Naaman, sumunod at nalinis katulad ng opisyal sa John chapter 4. Ang pagpapakumbaba ng makapangyariang tao sa harap ng Diyos ay laging nagbubunga ng pagpapagaling. Ngayon, tingnan natin ang layo mula sa Cana at Capernaum. Ang Cana na kinaroroonan ni Jesus at ang Capernaum na kinaroonan ng anak na may sakit ay humigit kumulang na 25 hanggang 30 na kilometro ang layo. Sa panahon ni Jesus, ito ay halos isang araw na paglalakbay. Walang telepono, walang mensahero na makakarating agad. Nang sabihin ni Jesus, "Humayo ka, ang iyong anak ay mabubuhay," kailangan ng opisyal na magtiwala sa isang salita lamang. Nang walang physical na katunayan, nang walang kasama si Jesus, at nang hindi niya makikita ang kanyang anak. Ngayon, tingnan natin yung Cana na kinaroonan ni Jesus, at tignan din natin yung Capernaum na kinaroonan ng anak. Narito si Jesus na ang salitay ng utos ng pagpapagaling. Yung layo, humigit kumulang na 25 to 30 na kilometro. Ngayon, narito ang sakit na anak ng opisyal sa Capernaum. Hindi nakita ni Jesus ang anak nagpagaling mula sa malayo. Dito sa Cana, sinabi niya, "Humayo ka, ang iyong anak ay mabubuhay." Patunay na walang distansyang nakakahadlang sa kapangyarihan ng Diyos. At dito naman sa Capernaum, sa parehong oras gumaling ang bata kahit malayo. Patunay, ang salita ni Jesus ay sapat kahit walang physical na presensya. Ngayon, tignan natin yung ang ikapitong oras, ang pagkumpirma ng pananampalataya. Nang sinalubong ng mga alipin ang opisyal at sinabi nila, "Gumaling ang kanyang anak." Tinanong niya kung anong oras. Sinabi nila, "Kahapon ng ikapitong oras." Mga alauna sa tanghali sa ating panahon. Ito ang parehong oras na sinabi ni Jesus, "Ang iyong anak ay mabubuhay." Ang pagkakataong ito ay hindi aksidente. Ito ay isang maingat na kumpirmasyon mula sa Diyos na ang kanyang salita ay tumpak, tiyak at makapangyarihan kahit malayo. Ngayon, tingnan natin ang mga aral na makikita natin dito. Ang una, ang pagpapakumbaba ng makapangyarihan, ang pagmamahal ay nagtatanggal ng pagmamataas. The humility of the mighty, love casts out pride. Dito sa John 4:47, pumunta siya sa kanya at nagmakaawa sa kanya, magpapagaling ng kanyang anak sapagkat malapit na siyang mamatay. Isipin natin ang eksenang ito. Isang opisyal ng hari na may makapangyarihan at otoridad ay lumakad ng 25 to 30 na kilometro para hanapin ang isang karpintero mula Nazareth. Siya ay hindi nag-utos, nagmakaawa siya, hindi siya nagpadala ng kinatawan. Personal siya pumunta. Hindi siya nagbigay ng kondisyon, humingi siya ng tulong. Ngayon, yung tatlong bagay na ginawa ng opisyal na nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Ang una, pumunta siya. Nagtiis ng mahabang paglalakbay para hanapin si Jesus. Hindi siya naghihintay na si Jesus ay pumunta sa kanya. Pangalawa, nagmakaawa. siya. Hindi nag-utos, hindi nagbanta, hindi gumamit ng kanyang kapangyarihan. Nagpakumbaba bilang isang ama na nangangailangan. Pangatlo, personal siyang lumapit kahit opisyal siya. Hindi siya nagpadala ng kinakatawan. Ang pangangailangan ng kanyang anak ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang dignidad bilang isang opisyal. Kaya ang mensahe ng pagpakumbaba sa panahon na ito, maraming tao ang hindi lumapit sa Diyos dahil sa pagmamataas. Pakiramdam nila ay kaya nila ng sa sarili kapag humingi ng tulong. Ngunit ang opisyal ay nagturo sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magkumbaba sa harap ng Diyos, lalo na para sa mga mahal sa buhay. Ngayon, ang pagmamahal ng magulang bilang larawan ng pananampalataya. Sa buong kasulatan, ang pagmamahal ng magulang sa anak ay ginagamit bilang larawan ng pananampalataya. Kaya kung mahal po natin ang ating mga anak, ay kumakatawan ito sa pananampalataya ng magulang. Si Abraham ay handang isakripisyo si Isaac. Genesis 22. Ang ama ng alibugang anak ay tumakbo para salubungin ng anak. Lucas 15:20. Si Jairo ay lumuhod sa harap ni Jesus para sa kanyang anak na babae. Marcos 5:22. Ang lahat ng ito ay magulang na ang pagmamahal sa anak ay nagpababa sa kanila at ang Diyos ay sumasalubong sa ganitong uri ng pananampalataya. Kung titingnan po natin si Jairo, isang pinuno ng sinagoga, Marcos chapter 5 verse 22 to 23. Katulad ng opisyal na ito, may posisyon at otoridad, ay lumuhod sa paanan ni Jesus. Nang masabi niya ang tungkol sa kanyang anak na babae, ang isang pinuno ng sinagoga na lumuhod sa harap ng isang karpentero ay nakakahiyang eksena para sa kanyang mga kapantay. Ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang reputasyon. At si Jesus ay tumugon sa kanyang pananampalataya. Pumunta siya sa bahay ni Jairo at binuhay muli ang bata. Ngayon, ang tanong, meron ka bang mahal sa buhay na kailangan mong dalihin kay Jesus sa mga oras na ito? Kahit ibig sabihin nito ay kailangan mong magpakumbaba at humingi ng tulong. Isang anak na malayo sa Diyos, isang asawang may karamdaman, isang magulang na nangangailangan ng pagbabago. Ang hamon sa atin, katulad ng opisyal, lumapit tayo ng personal, hindi sa pamagitan ng iba. Manalangin ng taus puso para sa kanya ngayon at huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ngayon, mga kapatid, naaral na makikita natin ang salita ni Jesus ay sapat, walang distansyang nakahadlang. Jesus' words is sufficient. No distance stand in. Dito sa John chapter 4 verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka. Ang iyong anak ay mabubuhay." Nanampalataya ang tao sa salita. Sinabi sa kanya ni Jesus at siya ay lumakad. Ito ang pinakapangyarihang sandali sa kwento. Hindi pumunta si Jesus sa Capernaum, hindi niya hinawakan ang batang may sakit. Hindi niya ginamit ang anumang pisikal na instrumento. Nagsalita lamang siya. At ang kanyang salita ay umabot sa 25 to 30 na kilometro ang layo. At nagpagaling ng batang malapit ng mamatay. Ngayon, tingnan natin ang kapangyarihan ng salita ni Kristo. Sa Genesis 1, nagsalita ang Diyos at lumitaw ang liwanag, langit, lupa at buhay. Ang salita ng Diyos ay malikhaing kapangyarihan. Sa Salmo naman, 33 verse 9, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nag-utos at tumayo. Ang kanyang salita ay katuparan. Sa Isaiah 55:11, gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi magbabalik sa akin na walang kabuluhan. Ang kanyang salita ay hindi nabigo. Sa John chapter 1 verse 1, sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. Si Jesus mismo ay ang salita, Diyos na naging tao. Ngayon, ang oras ng pagpapagaling, ang detalye, ang anak ay gumaling sa 7 oras. Ang eksaktong oras na nagsalita si Jesus, hindi kinabukasan, hindi pagkaraan ng ilang araw. Sa sandaling nagsalita si Jesus, sa parehong sandaling iyon, kahit 25 to 30 na kilometer ang layo, gumaling ang bata. Ito ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng salita ni Kristo ay hindi limitado ng distansya o ng oras. Ang salita ni Jesus bilang telepono sa langit. Sa ating modernong panahon, kaya nating makipag-usap sa isang tao sa kabila ng mundo sa pamagitan ng telepono o internet o social media. Ang distansya ay hindi na hadlang sa communication. Ngunit ang kapangyarihan ng salita ni Jesus ay higit pa rito. Hindi lamang makapagpapadala ng mensahe sa malayo. Makapagpapagaling siya sa malayo nang walang anumang teknolohiya, na walang anumang instrumento. Sa simpleng salita, umayo ka, ang iyong anak ay mabubuhay at ito ay nangyari. Ngayon, tingnan natin ang halimbawa dito sa Bagong Tipan. Sa Mateo chapter 8 verse 5 to 13, ang sinturyon at ang kanyang alipin. Katulad ng opisyal sa John chapter 4, isang sinturyon, opisyal ng hukbo ng Roma, ang lumapit kay Jesus para sa kanyang sakit na alipin. At nang nais puntahan ni Jesus ang kanyang bahay, sinabi ng sinturyon, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa ilalim ng aking bubong. Kung di sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin." Ito ang pananampalatayang kinikilala ni Jesus bilang hindi ko pa nakita ang ganito kahit sa Israel. Ang sinturyon ay nagtiwala sa kapangyarihan ng salita ni Jesus, hindi sa kanyang pisikal na presensya, at gumaling ang alipin sa oras diing yaon. Ngayon, meron ka bang sitwasyon na nananalangin ka para sa isang tao na malayo sa iyo, isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa, isang kaibigan sa ibang lungsod? Ang mabuting balita, ang salita ng Diyos ay walang distansyang nakakahadlang. Manalangin ngayon para sa iyong mahal sa buhay na malayo at magtiwala na ang Diyos na nakapagpagaling sa anak na opisyal mula sa 25 to 30 na kilometer ang layo ay kayang abutin din ang iyong mahal sa buhay kahit saan man sila naroroon. Ngayon, sunod mga kapatid na aral na makikita natin ang pananampalatayang lumakad mula sa kondisyonal patungo sa ganap na pagtitiwala. The faith that walks from conditional to absolute trust. John chapter 4 verse 50-53. Nanampalataya ang tao sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya ay lumakad at nanampalataya siya at ang kanyang buong sangbahayan. Ngayon, ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay ang paglalarawan ng pagbabago ng pananampalataya ng opisyal mula sa simula hanggang sa katapusan ng kwento. Makikita natin ang isang taong ang pananampalataya ay lumago at nagbago. Ngayon, tingnan natin ang uri ng pananampalataya sa kayong kahulugan nito, sa kayong halimbawa sa kwento. Pananampalatayang nakikita. No? Naniniwala kapag nakita na. Kung hindi kita makikita na gumawa ng hatanda, ay hindi ta kayo maniniwala. John chapter 4 verse 46. Kaya ang kahulugan nito, naniniwala kapag nakita na ang patunay. Ngayon, ano ang uri naman ng pananampalataya? Pananampalatayang humihiling. Ang kahulugan nito, naniniwala at humiling ngunit may kondisyon. Halimbawa ng kwento, sino yon? Panginoon, bumaba ka bago pa mamatay ang aking anak. John chapter 4 verse 49. Ano pa yung uri ng pananampalataya niya? Pananampalatayang lumalakad. Ang kahulugan nito, naniniwala at kumikilos kahit wala pang physical na katunayan. Dito sa John 4:50, nanampalataya ang tao sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya ay lumakad. Ano pa yung pananampalataya na makikita natin? Pananampalatayang buong buhay. Kahulugan naman ito, pananampalatayang lumalago at kumakalat sa pamilya at komunidad. Dito sa John chapter 4 verse 53, sumampalataya siya at ang kanyang buong sangbahayan. Ngayon, tingnan natin no, yung versikulo 50. Mahalagang pagbabago nito. Nang sabihin ni Jesus, humayo ka, ang iyong anak ay mabubuhay. Walang physical na katunayan na ibinigay. Walang kasamang si Jesus. Walang tanda. Walang patunay. At ang opisyal ay nanampalataya sa salitang iyon at lumakad. Hindi siya naghintay ng confirmation bago umalis. Hindi siya nagpadala ng mensahero mula lumakad siya. Sa pananampalatayang lamang ito, ang pinakamatinding sandali ng pananampalataya sa buong kwento. Kaya ang pananampalataya bumalik sa tahanan sa John 4:53. Sinabi na nanampalataya siya at ang kanyang buong sambahayan. Ang personal na pananampalataya ng opisyal ay hindi nanatiling personal lamang. Ito ay kumalat sa kanyang pamilya at sa mga alipin. Ito ang nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Ang pananampalatayang totoo ay mas epekto sa mga nakapaligid sa atin. Hindi ito pananampalatayang nakakulong sa loob ng iglesia. Ito ay pananampalatayang umuusbong sa tahanan o nakikita ang iyong pananampalataya sa loob ng iyong tahanan sa mga hindi pa naging kaanib ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan natin yung kalagayan ni Cornelio sa Gawa chapter 10 verse 1 and 2 saka 44 hanggang 48. Si Cornelio ay isang centurion ng hukbo ng Roma. Ayon sa Gawa 10:2, siya ay isang taong duwag at may takot sa Diyos, pati ang kanyang buong sangbahayan. Bago pa man marinig niya ang ebanghelyo ng buo, ang kanyang pananampalataya ay nakaapekto na sa kanyang buong tahanan. At ang dumating si Pedro at ipangaral ang ebanghelyo, ang Espiritu Santo ay nahulog sa lahat ng nakarinig ng salita, kasama ang buong tahanan ni Cornelio. Ang pananampalataya ng isang tao sa isang pamilya ay maaring maging simula ng espiritual na pagbabago sa buong tahanan. Kaya paalala sa atin, mga kapatid, ang aral na ito, ang pananampalataya ng isang tao ay maaring makatulong sa iba, ay hindi nangangahulugang maliligtas ang inyong pamilya dahil sa iyong pananampalataya nang wala silang sariling pagpapasya. Ang kaligtasan ay personal. Bawat isa ay kailangang personal na tumanggap kay Kristo. Ngunit ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin at pamumuhay ay makapagbubukas ng pinto para sa iyong pamilya na makikilala si Kristo para sa kanilang sarili. Kaya sa pamagitan ng iyong pananampalataya at panalangin ay ito ay nagbubukas sa kanilang isipan para sila ay dalhin natin kay Kristo bilang ilaw ng tahanan, dahil nakikita nila si Kristo sa iyong buhay. Bilang resulta ng mensaheng ito, isang konkretong hamon magsimula ng prayer list ng pamilya. Isulat ang mga pangalan ng bawat miyembro ng iyong pamilya at tahanan na nangangailangan ng pagbabago o pagpapalapit sa Diyos. Ipanalangin para sa bawat isa araw-araw sa loob ng isang buwan, katulad ng opisyal, ang iyong pananampalataya para sa iyong pamilya ay nakikita ng Diyos at siya ay tumutugon. Ngayon, ang pangunahing mensaheng ito, ang salita ni Jesus ay sapat. Walang distansyang nakakahadlang sa kanya kapangyarihan. Ang pananampalatayang lumalakad sa kanyang salita kahit walang pisikal na patunay ay ang pananampalatayang nagbubunga ng pagpapagaling hindi lamang ng sarili kundi ng buong tahanan. Kaya lagi po nating itatak sa ating isipan ang katotohanan na dapat nating dalhin magpakumbaba at lumapit. Katulad ng opisyal, huwag hayaang ang pagmamataas o kahiyan ang pumigil sa iyo sa nahanapin si Jesus para sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagmamahal ay nagtatanggal ng lahat ng pagmamataas. Pangalawa, magtiwala sa salita ni Jesus. Ang isang salita mula sa kanya ay sapat. Walang distansya, walang oras, walang sitwasyong nakakahadlang sa kanya kapangyarihan. Magtiwala sa kanya salita kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Pangatlo, lumakad sa pananampalataya. Ang pananampalatayang tunay ay kumikilos. Bago ang patunay, umalis ang opisyal na walang garantiya maliban sa salita ni Jesus, at iyon ay sapat. Gayon din tayo, ang kanyang salita ay sapat para lumakad. Kaya ang opisyal na iyon ay pumasok sa Cana na puno ng takot at pag-alala, at lumabas na may pananampalataya at kapayapaan. Hindi siya nakita ang pagpapagaling ng kanyang anak, ngunit nagtiwala siya sa salita ng isang taong kilala niya bilang may kapangyarihan. Ang kanyang pagtitiwala ay hindi nalagpasan para sa lahat ng nandito ngayon na naghihintay para sa isang mahal sa buhay. Ang mensahe ay isa, humayo ka, magtiwala sa salita. Ang iyong anak, ang iyong pamilya, ang iyong tahanan, mabubuhay. Ngayon mga kapatid, tignan natin, no? At ang pananampalataya ay siyang kapatanagan ng mga bagay na hinihintay, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1. Ang opisyal ay lumakad pauwi na may kapatanagan ng mga bagay na hinihintay. Nagtitiwala sa salita ni Jesus kahit hindi pa niya nakikita ang kanyang galing na anak. Iyon ang pananampalataya, hindi ang paghihintay ng patunay bago magtiwala, kundi ang magtiwala kahit wala pang patunay. At katulad ng opisyal, ang lahat ng lumalakad sa pananampalatayang iyon ay matatagpuan sa daan ang kanilang mga alipin na nagdadala ng magandang balita. Ngayon, mga kapatid, kung nais nating tumugon sa mensahe ng Panginoon at gusto nating isa tayo sa makatanggap ng buhay na walang hanggan at tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, no? Tanggapin po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang una nating gagawin, pakinggan ang Ebanghelyo. Roma chapter 10 verse 17. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kailangang marinig at maunawaan ang salita ng Diyos. Pangalawa, sumasampalataya kay Hesukristo. Mark chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala at pagsunod kay Kristo. Pangatlo, magsisi ng mga kasalanan. Gawa chapter 2 verse 38. Magsisi kayo pagtalikod sa dating makasalanang pamumuhay. Sunod na gagawin, ipahayag ang pananampalataya kay Kristo. Roma chapter 10 verse 9 to 10. Paano natin ipahayag? Hayagang pagkilala na si Jesus ang anak ng Diyos at Panginoon. Magpabautismo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawa chapter 2 verse 38. Unang Pedro chapter 3 verse 21. Sunod na gagawin po natin, paglubog sa tubig bilang pagsunod sa utos ni Kristo. Mamuhay na tapat bilang Kristiyano. Roma chapter 12 verse 1 and 2. Colossians chapter 2 verse 6. Patuloy na pagsunod at pagtalikod, paglilingkod sa Diyos, maging tapat hanggang kamatayan. Apocalypse chapter 2 verse 10. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang kaligtasan ay para sa mga nanatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas. Ang pagtanggap sa Ebanghelyo ni Kristo hindi nagtatapos sa bautismo. Ito ay isang buhay ng pananampalataya, pagsunod at katapatan sa Diyos hanggang sa katapusan ng ating buhay. Ang pangako ng Panginoon ay putong ng buhay para sa mga nanatiling tapat hanggang kamatayan. Kaya kung gusto po nating maligtas, mga kapatid, ito po yung mga dapat nating gawin para marating natin ang buhay na walang hanggan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon, para hindi tayo mahantong doon sa paghihirap na tinatawag na impyerno, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, narinig po natin ang himala ni Kristo ng isang may anak, isang opisyal na may anak na may karamdaman na sa bingid ng kamatayan, lumapit siya kay Kristo ng pakumbaba. Hindi niya inisip kung ano yung kanyang katayuan. Ang inisip niya, yung ikakaligtas lamang ng kanyang anak. Naway, marami tayong matutunan sa mensahe ng Panginoon sa mga oras na ito. Kung gusto po nating iligtas ang ating mahal sa buhay, huwag po nating hayaan na hindi nila marinig ang salitang ito. I-share po natin sa kanila. At kung wala na po tayong mga katanungan, mga kapatid, hiling ko po na tayo po manalangin at magsiyuko. Panginoong Diyos, o mahal naming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon na katulad ng opisyal na iyon. May mga mahal sa buhay na nangangailangan ng iyong kamay. May mga anak, asawa, magulang, kaibigan na malayo sa iyo o nangangailangan ng iyong pagpapagaling. At katulad niya, lumapit kami kahit malayo, kahit hindi namin kayang gawin ang imposible para sa kanila. Ama, patawad mo kami sa mga panahong itinago namin ang aming pangangailangan dahil sa pagmamataas. Patawad sa mga panahong mas pinili namin ang aming dignidad kaysa sa paghanap ng iyong tulong. Patawad sa mga panahong hinihintay namin ang patunay bago magtiwala. Salamat, Ama, na iyong salita ay sapat. Salamat na walang distansyang nakakahadlang sa inyong kapangyarihan. Salamat na tulad ng opisyal, tinatanggap mo ang aming pananampalataya para sa aming mahal sa buhay. Ngayon, Ama, nilalagay namin sa iyo mga kamay ang aming mga pamilya at mga tahanan. Naniniwala kaming ang iyong salita ay mabubuhay sa bawat isa sa kanila sa iyong panahon at sa iyong paraan. At katulad ng opisyal, aalis kaming may pananampalataya bago pa man makita ang patunay. Sa ngalan ni Jesus, at patawarin mo kami. Amen.
1: Alrighty then, amen, amen, and amen to that. Two thumbs up to our good friend, Brother Eugenio, all the way over from the province of Isabela. Maraming salam, I appreciate that very, very much. And I'm telling you, you get two thumbs up from me, bro. Keep up the good work in regards for that. Yeah, that's the kind of good lesson that we need here on Ignite Radio. Brother Eugenio, all the way over from the province of Isabela. Appreciate it very, very much. Coming up, Igniters, don't touch that dial. Hey, we got a lot more coming up, Igniters. We're going to head over to the beautiful city of Cebu, Igniters, and check in with our good friend, Brother Rimhart, is going to be coming up here shortly, Igniters. So don't touch it. The Inheritance with Brother Rimhart coming up.

0: Alrighty then, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Ignite Earth, Thunderkirk reporting live here, substituting for our good friend, Brother Eleazar, and good to have all of you here with us here on Ignite Radio. Welcome, welcome, welcome, Igniters, to the Bread of Life with our good friend, Brother Edgar, all the way over from the Bliss Congregation there located in Isabella. And boy, oh boy, I hope that all of you have been enjoying the great, great programs that we've had here on Ignite Philippines, and amen to that. And I tell you, we're not done, Igniters. We're not done by no stretch of the imagination, because I guarantee you, Igniters, Brother Edgar is going to teach us a thing or two. That's the whole entire thing. I can promise you that. If you're new to Ignite Philippines, boy, oh boy, are you going to be in for a special treat. And amen to that. Folks, let's get ready. Let's get connected. Let's get connected to our good friend, Brother Edgar, up in Isabella. Brother Edgar, greetings to you. Magandang gabi. Brother Edgar, we got two green lights. Please go right on ahead. We got you.
1: Magandang gabi muli sa ating mga kaibigan, kapatid, at kumakaral sa Ignite Radio. Salamat muli, kapatid na Eleazar, sa iyong pagtulong sa akin upang magpagpatuloy tayo sa ating programa ngayong gabi. At muli, narito ang iyong kaibigan, kapatid, sa Panginoon from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela. Kung tayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating mga pagtatalakay, ay napakaganda po na ating makita ang development po ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, kung maalala po natin, ay nakaraan ay ating po tinalakay ang buhay ng isang sundalo, si Cornelio, ang kahalagahan ng kanyang pagsunod, at yun din po sa isang lingkod ng isang bayan na tinatawag natin masunurin, religyoso. At sila po ay tinatawag natin na sumunod din sa kautusan kung paano po magkaroon ng kaligtasan. Kaya nakita po natin na hindi po sapat ang mga gawa natin na siyang magliligtas, kundi kinakailangan tayo po sumunod sa kalooban ng Diyos na siyang tunay natin tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Nawa sa gabing ito o araw na ito sa inyo ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan o kalusugan. At sa gabing ito ay patuloy po natin tatalakayin ang kahalagahan naman ng pananampalataya. So simulan po natin sa aklat po ng Hebreo chapter 11 verse 1. Ganito po sabi ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, kung saan napakahirap pong talakayin kung ano po ang pananampalataya o pagtitiwala. Kaya sabi nga po, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa hindi mo nakikita. At ang pananampalataya po ay napakahalaga sa atin na dapat po nating isabuhay. Kaya maging ating Panginoon Jesus ay kanyang binanggit na sa Juan chapter 14 verse 1, huwag mabagabag ang iyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. So napakainam na sinasabing sumampalataya o maniwala, believe, sabi ng iba, na tayo po'y dapat magtiwala sa ating Panginoon Hesus Kristo. So paano po natin patunayan, sapagkat sabi nga po, maging ang diablo'y naniniwalang may Diyos. At sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, ay batid po natin na wala naman lahat ang taong hindi naniniwala tungkol sa Diyos, kundi karamihan ay naniniwala. Kaya lang, ang problema ay sa paanong paraan nila pinapakita na sila'y sumasampalataya o naniniwala sa Diyos. So ito po isang bagay na dapat po natin na makita at paano natin isabuhay sa ating buhay na sinasabi natin tayo po ay isang mananampalataya. Kaya sa gabing ito ay titingnan po natin ang kahalagahan po ng pananampalataya. So kung tutuloy po natin basahin ang Hebreo 11 verse 1 to 6 ay dito po ay nagpapagilat sa atin kung ano pong pananampalataya, pero lilipat po tayo mamaya sa isang verse. Basahin ko lang ulit, Hebreo 11 verse 1. Ngayon ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patutuo. Sa pananampalataya ay naunawaan natin sa ang sanlibutan ay nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat, ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakila handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay nagpatutuo sa pamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon pa man nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang pataas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan ng Diyos ay nalugod sa kanya. Verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinuman lumalapit sa kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Napakainam po na mabasa, marinig po natin ang bahagi po ng Hebreo chapter 11 verses 1 to 6, sapagkat napakagandang sinabi nga na ang Diyos ang siyang nagbibigay gantimpala sa mga tao may pananampalataya, kung papansinin po natin. So, marami po mga patutuo o marami po tayong naririnig na kung ano po nagagawa ng pananampalataya sa kanilang buhay, sa aking buhay, sa inyong buhay, ay marami po tayong makikita. Ngunit pinakamainam pong larawan o patutuo o ilustrasyon kung ano po magagawa ng pananampalataya ay ayon po niyan sa banal na kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan ay dito natin makikita ang mga patutuo. Kaya sabi nga po yan sa pangalawang Timoteo, kung maalala po natin, malimit kong binabasa, pangalawang Timoteo chapter 3 verse 15 to 17. Basahin po natin, pangalawang Timoteo chapter 3 verse 15 to 17. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ng banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasasangkapan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So dito po ay binigay ang salita ng Panginoon upang tayo po ay matuto, upang sabi nga po riyan ay tatawag natin na magamit natin sa pagtuturo at pagsaway, pagtuwid at pagsanay sa katwiran. So kung ang hanap po natin ay gabay ng pananampalataya, ay napakainam na sabihin po natin dapat nakabatay, nakabase sa banal na kasulatan. Dahil nasabi nga po natin kanina, marami ang karamihan ay tinatawag natin nag-claim na sila'y may pananampalataya. Ngunit base po sa kanilang tradisyon, base po sa kanilang emosyon, base po sa kanilang karanasan. So hindi ko sinasabing mali, ngunit ang katiyakan at tunay na makapagbibigay sa atin ng tamang paglalarawan ng pananampalataya ay dapat na ayon sa banal na kasulatan. Kaya ito po sabi nga po, sabi nga sa po natin, ang Biblia ang siyang basihan. Kaya ang tanong ngayon ay, ang iyong pananampalataya ba ay nakabatay o nakabase o tumutugma ba o umaayon sa salita ng ating Panginoon Diyos? Kaya napakainam po natin makita kung paano po natin na masasabi na tayo nga po ay tinatawag natin tama yung ating pananampalataya. Kaya dito po isang bagay na dapat po natin tingnan, na dapat po natin na ilagay sa ating isipan, tama ba ang aking pananampalataya? Kaya maganda rin po na tinatanong natin ang ating sarili patungkol po sa ating pananampalataya. Kaya kung papansin nga po natin yung aking binasa kanina, maging ang ating Panginoon Jesus ay sabi niya, huwag mabagabag ang iyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Kaya dito po ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya. Kaya paano natin papatunayan o pamakikita ang tunay na may pananampalataya? Kaya dito po isang mabuting halimbawa, dito rin sa aklat ng Mateo, chapter 8, verse 5 to 13. At babasahin po natin, Mateo, chapter 8, verse 5 to 13. Basahin ko ma. Una, pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na nakikiusap sa kanya at nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubas siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at papagalingin. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo at sa iba naman, halika at siyang ay lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa nga niya. Nang marinig ito ni Jesus ay namamangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man, ay hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanlunan at maupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay tatapon sa kadiliman na sa labas. Ngunit doon ay pagtatangis at pangangalit ng ngipin. Sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Gumaling nga ang alipin ng oras din iyon. So napakainam po yung kasaysayan o nabasa po natin. Yung last statement po rito sa verse 13 ay sabi riyan ay humayo ka, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. So dito po isang pananampalataya o pagtitiwala. Yung tanong ay, ano ba yung ating pinapaniwalaan? Ano ba yung ating bagay na pinaniwalaan na pwedeng mangyari sa atin? Kaya sabi nga ng iba, ay tatawag natin God is good, kaya sila'y naniwala ng Diyos na mabuti. Ang Diyos din ay tatawag natin, kinikilala natin siyang God of justice. So tayo naniniwala na ibibigay niya ang hustisya sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi man sa ating panahon, ay sa darating na panahon. Then pag sinabi natin God is good, ang Diyos ay siyang tatawag po natin na magbibigay at tutulong sa atin. At sa panahon ang tatawag natin kagipitan o kaya kahirapan. So napakarami po mga patutuo na sinasabing may nagagawa ang kanilang pananampalataya. So dito rin sa aking binasa, sa aklat po ng itong Mateo chapter 8, unahin po natin, pag-aralan po natin sandali ang buhay ng isang tiyatawag natin dito, ng isang centurion. Marami po ang nagsasabi na ang centurion ay isang sundalo na pinuno na meron siyang nasasakupan mga kawal na siyang sumusunod sa kanya. So sa madaling sabi tulad ni Cornelio noong nakaraan, ay isang nilalang na may kapangyarihan, may kapamahalaan, o may impluensya sa kanyang lipunan o kanyang kapaligiran. Yan po ang centurion. So, ibig sabihin, ito po ay may tatag, matapang. Ngunit siya po ay tatawag po natin, sabi po riyan, ay taong pangkaraniwan din, kahit ganun pa man ang kanyang kalagayan, siya pa rin ay isang nilalang na mayroon pangangailangan. Bakit? Kasi sabi po riyan ay una, yan sa verse 5, pagpasok niya sa Kapernaum, may lumapit na sa kanya isang centurion na nakikiusap sa kanya. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin. Meron po siyang alipin. Nang alipin, ibig sabihin taong umaalalay, gumagabay sa kanyang mga personal na pangangailangan. So, ibig sabihin talaga siya'y pinaglilingkuran. Siya'y boss. Ano po? Kung titignan po natin. Ngunit ang lalaking ito, sabi nga po natin, sino ba siya o ano siya? Kaya dito ay tatawag natin na pwede po sabihin, he is a man of faith, taong may pananampalataya. Kaya can you consider, sabi nga, ang iyong sarili na isang man or woman of faith. Yan. So dito po ay nakikita po natin ang centurion, katangian ng centurion. Gusto ko pong tingnan mo natin ang karakteristik ng isang tao may pananampalataya. Yan po aking gustong bigyan din muna. Siya ay taong may pananampalataya. Kanino siya sumampalataya? Kanino siya naniniwala? Kaya sabi nga po riyan ay tatawag natin na lumapit siya kay Jesu Kristo. So dito po nagpapakita na siya ay may tiwala, may pananampalataya sa ating Panginoon Jesu Kristo. Nang siya ay may pananampalataya ay tatawag natin may nagagawa ang tunay na pananampalataya ay siyang nagmumove sa iyo dahilan na ikaw ay gumagabay o kaya gumagalaw. Gumagalaw. Pasaya po natin ha. Kaya pananampalatayang walang gawa, sabi nga po ni Juan, ani Santiago ay patay. So ibig sabihin, ang pananampalataya ng taong ito, yung centurion na ito ay buhay na pananampalataya. Sapagkat nang siya'y nakarinig patungkol kay Jesus ay hindi po siya nag-atubili. Hindi po siya nag-aksaya ng panahon, kundi siya'y lumabas. Siya'y lumakad. Siya'y personal na lumapit sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Hindi niya inisip na siya isang mataas na nilalang o mataas ang katungkulan. Bagkus dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y gumalaw. Okay? So, ibig sabihin, siya'y gumawa ng hakbang. Kaya pwede natin sabihin, ang taong ito, hindi lang po man of faith, kundi man of concern o man of compassion. Ayan. Taong mayroon malasakit, pagpapahalaga sa kanyang kapwa o kanyang alipin. So, mismo siya'y lumapit sa ating Panginoon, Jesu Kristo, alang-alang sa ibang tao. Kaya pwede pa natin sabihin, is a man of intercession. Siya ay tatawag natin taong tagapamagitan. Kaya ganun din sa atin na sa Christian, ay tayo po ay nanalangin sa Diyos, intercessory prayer. Ibig sabihin, inilalapit po natin ang ibang nilalang sa Panginoon. Tulad po ngayon, yung aking, hindi ko po nasabi, yung kalagayan po ng isang kapatid, na mayroon dati nangangaral dito sa Ignite Radio ay na-stroke po siya, ay nagkaroon po siya ng karamdaman na high blood, sabi nga po natin, nasa ospital, kaya humihingi po sila ng tulong na panalangin sa inyo na nakarinig ng ating programa, ang kapatid na Abarilio. Okay? So, point po natin ay ang centurion to na mataas o tatawag natin ma-influensya ay personal na lumapit sa ating Panginoon. Hindi siya nag-utos ng anumang tao, sino man, kundi mismo siya ang gumawa. Mismo siyang humakbang. Mismo siyang lumapit sapagkat ang tunay na pananampalataya personal na ito ay tatawag natin nag-move sa atin. Okay? So sabi natin kanina, man of faith and man of concern. At sabi nga po riyan, lumapit siya kay Jesus. Kaya sabi, pwede mo sabihin na like a man of prayer. The way he talked, siya katawag natin, lumapit siya, nangusap, siya nanalangin. The word prayer ay communication at katawag natin paghingi ng tulong. Kaya sabi po riyan sa verse 6, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubasyang nahihirapan. Wow! Napakainam, napakabuting leader na ito. Napakabuting mananampalataya ito. O napakabuting leader na alam niya ang nangyayari at meron siyang katawag natin concern sa kalagayan ng kanyang kasama. Kaya siya po ay katawag natin lumapit at siya po ay nanalangin. Kaya sabi nga dyan ay binanggit niya dyan sa verse 6, Panginoon. So bagamat siya mataas, ay kanya binanggit, Panginoon. Ibig sabihin, siya'y taong tatawag po natin may pagpapakumbaba. Dahil in-address niya ay ang Panginoon Jesus na Panginoon. Ang ibig sabihin, Master or Lord. So ibig sabihin, yung word pagtawag niya kay Jesus sa Panginoon ay pagpapakumbaba, pagpapasakop, pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Yesu Kristo. So ang tiyatawag natin, ang tao ito ay nagpakababa sa harapan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya sabi niya sa verse 7, sinabi niya sa kanya, si Yesu sa manito, pupuntahan ko siya at papagalingin. Ngunit sumagot si Centurion, ang centurion, sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. So dito po ay isang bagay pa rin na pagpapakita, pagkilala kung sino si Jesus. At ang isang taong tatawag po natin leader ng ating lipunan, pag sila ay may katungkulan at meron magarang buhay, tatawag natin, medyo pag sinabing punta ako doon, sige punta ka, ako bahala. Handa ko lahat ng iyong pangailangan. Karangan, kumisan mga tayo proud. Kaya natin yan. Sige lang. Yan. Well, no problem. Ayan. Di ba? Kumisan, ganun tayo dahil gusto natin ipakita na minsan tayo ay may ganitong kalagayan sa buhay. Ganito yung ating tiyatawag natin naabot sa buhay. Kaya dito po isang bagay na makikita po natin na ang yunoko na sinabi ng Panginoon, ay, yun ako, itong tiyatawag natin, centurion. Ang centurion na ito, itiyatawag po natin, na sinabi ng Panginoon, na ako'y pupunta sa inyo. Sabi niya, Lord, in-address ulit ang ating Panginoon Jesus, sabi niya, Panginoon, sabi niya, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. So dito po, mayroon siyang malaking pananaw, pagtingin sa at pagkilala sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya dito po nakikita natin ang centurion na ito ay tatawag natin, hindi lang po siya man of faith, man of concern, kundi he is a humble person. Ayan. Taong mapagpakumbaba. Hindi po siya yung tatawag natin mayabang o mapagmataas. Kasi karamihan naman po sa ating panahon ngayon ay mapagmataas. Pinagmamalaki ang lahat ng bagay na mayroon sa kanila. Kaya sabi ko nga, sa Facebook, lahat na ng bagay na nangyari ay nakapost. Lahat ng bagay na kanilang inabot, maganda rin yung halaman. Then, pati kanilang mga away, pinopost na rin. Kaya kuminsan, ayan, ang Facebook ay basurang, isang basura na sa lipunan natin ngayon, punong-puno ng basura. Ayan. So, ituloy po natin. Kaya sabi mo rin sa Matthew chapter 8, siya po'y taong mapagpakumbaba. Hindi po siya mayabang. Hindi po siya, tiyatawag natin, mapagmataas. Kundi nakita niya ang kalagayan ng kanyang buhay, kanyang kalagayan bilang isang leader compare sa pagharap niya sa ating Panginoon. Pero pag boss niya siguro doon sa tiyatawag natin isang general, ay si, look, pwede niya sabihin, come. Pwede siya waro ganon. Pero dito ay nakita niya ang kabanalan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. So dito po ay sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Dito niya in-express yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Paanong paraan? Sabi po yan dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 8, ngunit sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. O, hindi na kailangan, hindi ako karapat dapat. So ano ganun? Sabi niya sa verse 8, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Isipin po natin. Sabi niya, sabihin mo lang. Sambitin mo lang na gagaling. Siya'y gagaling. So dito natin nakikita ng isang tao nito, isang leader na mayroon paninindigan ay kanyang ginamit. Inalintulan niya kanyang kapamahalaan na sa kanya itiatawag natin na mayroon kakayahan na magutos at ito'y kanilang gagawin. Ngunit ngayon, sa kanyang tiwala, pananampalataya, kay Jesus, sabi niya, hindi ako karapat, dapat na yung puntahan. Sabihin mo lang, Panginoon, at ito'y mangyayari. Isipin po natin yan. Na napakalaking pananampalataya. Kaya sabi nga po doon sa Hebreo. So naalala po natin kanina yung aking binasa, Hebreo 11. Verse 6, sabi doon, at kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalataya. May Diyos na siyang tagapagbigay gantimpala sa masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya dito po isang katotohanan na kita po natin na siya'y lumapit. Lumapit na may tiwala. Lumapit na mayroon inaasahan. Mayroon positibong tugon ang Panginoon. Lumapit siya, sabihin mo lang, Lord. Dito po isang pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Kaya dito nga po ay katawag natin dahil sa buhay po natin, sabi nga diyan, ay kanyang binanggit. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim ng awtoridad, na may mga kawal na sa ilalim ko at sinasabi ko sa isa, humayo ka, siya'y humayo at iba naman, halika, siya'y lumalapit aking alipin. Gawin mo ito at ginagawa niya. So nakikita po natin, sabi niya ay ito'y physical na nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang kapangyarihan bilang isang centurion. Ngunit ngayon, iba naman ang kanyang pananampalataya sa tiwala niya kay Jesus, sabihin mo lang. At ito'y nga mangyayari. Kaya ang ating Panginoon Jesus ay namangha, sabi ko rin sa verse 10, nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man, ay hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. Wow! So na-recognize, nakilala ng ating Panginoon Jesus ang pananampalataya ng centurion na ito isang napakadakila at ikumpara pa niya sa Israel. Sino bang mga Israel? Mga taong iniligtas ng Diyos, mga taong kanyang hinirang, pinili, na itinuturing ng mga holy people, tinuturing ng mga pinili na Panginoon Diyos na maglilingkod sa kanya. Ngunit wala silang ganyang klaseng pananampalataya. So, pwede natin ilagay na dahil sila lumaki sa ganyang klaseng tradisyon, yung kanilang pananampalataya ay naging isang kagawian na lamang o kahit tatawag natin naging isang ordinary na lamang sa kanila na parang bahagi na lang kanilang buhay. Parang ganoon din tayo kumisan, di ba? May faith, pero hindi sinasabuhay, hindi isinasagawa, hindi ibinabahagi. Pero ang lalaking ito sumampalatay at naniwala kay Jesus, siya naniwala sa kahit malay si Jesus ay sabihin lang, sambitin lang may Jesus ay gagaling na siya. Ganon din sa ating ngayong panahon na pagsabi natin may karamdaman, ipag-pray po natin. Ilapit po natin sa ating Panginoon at tayo umaasa ng Diyos ay siyang tutulong. Siyang magbibigay ng katugunan sa ating mga dalangin o mithiin sa buhay. Kaya pag tayo ay lumapit sa Diyos, ibig sabihin nananalangin, humihingi ng tulong sa Diyos. Pero bago tayo humingi, ay dapat sabi nga doon sa Hebreo, mayroon tayong pananampalataya. May isang verse na aking nalala na sabi rito sa Marcos, ano po, tungkol kasi sa pananampalataya ito, na aking nalala pa rin na ito yung mga naunang mga verses na aking ikinakabesa ng unang panahon dahil sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Sabi rito sa verse 20, okay, Marcos 11, sabi rito sa verse 23, pababa, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, nang sino man nagsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-alinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sarili, sinabi, at mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya, ang sinabi ko, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na hindi dinalangin at hingin, paniwala ninyo, tinanggap ninyo na ito ng mapayaa, mapapasa iyo. Kapag kayo ay nakatayo at nanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anuman laban sa kanino man upang patawarin kayo ng iyong mga ang iyong mga kasalanan ng iyong amang nasa langit. So kung papasinin po natin dito po sa Marcos 11 ay yung gusto ko pong bigyan pansin yung word na kung ikaw daw ay may pananampalataya na walang alinlangan, kaya sabi niya, mangyayari yun sa iyo. Kaya sabi rito, maging yung best friend. Kaya't nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay at idalangin, hingin ninyo'y tinanggap na ninyo. So maliwanag na dito po isang katotohanan na binanggit ng ating Panginoon Jesus na walang imposible sa Diyos. Ulitin ko, ang may kapangyarihan ay ang Diyos. Binawanagin po natin, ha? Ang mayroon kapamahalaan ay ang Diyos, hindi po yung ating dalangin. Kasi meron tayong pananaw na sabi niya, ang panalangin ni kapatid na Pedro ay mas mabisa kaysa panalangin ni Edgar. Parang gano'n, ano? Hindi po ako naniniwala na mayroon mas mabisang panalangin. Hindi po yung panalangin, kundi kung sino ang nananalangin, ang siyang tinitingnan ng Diyos, kung sino kanyang bibigyan katugunan sa kanilang mga daing. Yan. Hindi po yung aking kanta ng panalangin. Sapagkat sabi nga po yan, kung ang ating panalangin ay may kakulangan, hindi natin kayang masambit. Sabi, andyan ang banal na Espiritu na siyang namamagitan para sa atin. Di ba? So, ibig sabihin, kinikilan tayo may kahangganan, may limitasyon. At andyan ang Espiritu na siyang tutulong. Ilan point po natin, base po sa ating pinag-aralan ay, lumapit ang lalaking ito, si Centurion, kay Jesus na siya nanalangin. So, ibig sabihin, yung kanyang paglapit ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Pangalawa, itatawag natin siya ay umaasa na niwal sa kapangyarihan ni Jesus. Pangatlo, siya ay itatawag natin naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Kaya nang siya ay lumapit, sabihin mo lang, Lord. So, ibig sabihin, walang imposible sa ating Panginoon. Sa mahirap sa ating buhay ay mahirap. Ngunit sa presensya o kapangyarihan ng Diyos ay wala pong mahirap. Wala pong imposible. E sabi po yan, nung nakita ng Panginoon Jesus ang pananampalataya ng lalaki ito, sabi po yan, wala daw siyang nakita sa Israel na ganong klaseng pananampalataya. Diba napakainam na makita na sabihin ng Panginoon, natatangi na iba ang iyong pananampalataya. Kaya na-impress ang ating Panginoon Jesus. Ano ba? Gamitin ko lang yung word na impress, nasiyahan ang Panginoon Jesus dahil sa nakita niyang pananampalataya ng centurion na ito. Yung tanong ko ay, tayo rin ba mayroon ganyang klaseng pananampalataya na tayo naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon na wala pong imposible sa kanya at pwede niyang gawin ang lahat ng bagay na gusto niya para sa atin din, di ba? Napakainam na tayo po magtiwala ng lubos-lubusan sa kanya. May magagawa ang Panginoon. Okay? So, siya po ay sinabi niya, sa balikan po natin, Mateo chapter 8, ano? Eh, sabi riyan, verse 11, sabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at kanluran ng upong kasalo ni Abraham, ni Isaac at Jacob sa kaharian na langit. So dito ay tatawag natin, mayroon po siyang tinutuwid ulit dito na isang bagay ng kapananaw kasi ng mga Israel sa panahon na yan ay sila lang mga taong pinili ng Panginoon Diyos. Sila lang natatanging sa langit mapupunta. Ngunit dito nagpapakita, hindi lamang sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob, ako ba tatawag natin makarating sa langit, kundi marami, sabi niya, ay tatawag natin ng mga taong may pananampalatay, sila ay may bahagi, may puwang sa harapan ng Diyos at may handa ang Panginoon na kanilang pwesto doon sa langit. Kaya naalala ko po yung last Saturday ay tayo po ay nakijoin sa isang wedding anniversary at sabi nga po doon, may invitation doon. Edgar, sabi niya doon, 2 seats. Ayan, meron naka-reserve na upuan na 2, sabi. So, ibig sabihin ay namunta ako dahil meron pong reservation. Nandun ako sa wedding doon sa tiyatag natin. Nakita ko yung mga kasama po natin. Iba, sabi ko, saan si Juan? Tatay mo at baya mo? Eh sila kasama rin ako sa grupo. Kaya sabi ng kapatid, sabi niya, eh wala kaming magawa dahil 2 lang nakasulat sa amin eh. Hindi kami pwedeng magdala ng extra. Ayan. So ang point rito ay tatawag natin napakainam na makita na ikaw ay may imbitahan, nakabahagi ka sa isang napahalagang pagtitipon. Kaya ang point ko doon ay yung inasahan ko na lahat ay makikita ko doon, wala dahil pinili lang pala. Kaya napakainam din. Kumisan, ang mapili, ano po, dahil ito po ay pagbahagi ng nag-imbita. Kaya kahit may gusto akong dalhin, pero wala akong magawa dahil yun ang nais niya. So ang point po natin dito ay yung pagkakaroon na magandang ugnayan o relasyon. Kaya sabi nga po natin ay nakalista, kasama ka doon. Pero yung kahit kasama mo, kung wala naman doon, wala akong magawa. Pero dito, dahil sa pananampalataya ng lalaking ito, yung centurion ito, nakita ni Jesus. Hindi siya hiniya, hindi siya tinanggihan, bagkus. Ang Panginoon ay kanyang sinasabi ng lalaking ito rin ay pwedeng makasama doon sa langit. Diba? Wala yung anong sinasabi, hindi lang kayo, sabi niya, kundi mayroon pang mga galing sa iba, kaya kasama ng lalaking ito, kanya binabanggit. Verse 12, ngunit ang mga anak ng kaharian ay tatapon sa kadiliman na sa labas. Doon mga nagtatangis sa pagngangalit ng ngipin. So dito ay tatawag natin, meron pala mga taong nag-aakala na sila'y naroon na, ligtas na, sila ay tatawag natin itatapon. Kaya uli ang mga pananampalataya, paniniwala ng ibang reliyon. Nasabi niya, once you're saved, always saved, it's wrong. Mali po yung nakaisipan. Kaya sabi, pag ikaw daw sumampalatay, naging bahagi ka ng iglesia, ng Diyos, ay tiyatawag natin, anuman ang iyong gawin, ay maliligtas ka. Hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Ngunit, sabi ng Panginoon Jesus, ay tiyatawag natin mga anak ng kaharian. Sino ba yung anak ng kaharian? Mga taong member doon sa kaharian, nakapasok na. Mga taong kasama doon sa kapulungan ng mananampalataya, ngunit walang ginagawa. Sabi doon, sila itatapon sa labas. Isipin po natin, salvation is offered to all. There is an assurance. May katiyakan na ligtas ka kung ikaw ay magpapatuloy ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung sabi, may nakapasok na. Nakapasok na sa kaharian. Ibig sabihin, naging member. Naging active mo rin sa unang panahon. Pero sila'y itatapon sa kadiliman. Ibig sabihin, tatanggalin. Kaya katuruan, sabi nga, once you're saved, always saved. Ano man mayayari, always saved, that's wrong. Sabi rito, isang katotohanan na sila'y palabasin, sila'y palalayasin. So ibig sabihin, mali po yung idea na yan. Sinasabi na iba na sila'y ligtas kahit anong kanilang gawin. Oh, di ba? Mali ang kaisipan na yan. Okay. Kaya ngayon, tama itatawag natin. Dapat tayo isa buhay po natin. Ipakita po natin ang bunga ng ating pagbabagong buhay. Ipakita po natin yung ating pananampalataya. Kung ikaw naniniwala, Diyos ay banal. dapat kang magpakabanal din, kaibigan, kapatid. Di ba? Kasi kung, kumbaga sa isang tubig, kung saan ka naliligo, itatawag natin kung sinabi mong panligo mo ay malinis, maayos. Ibig sabihin, ikaw ay magiging malinis. Pero pag ikaw naliligo sa isang marumi na tubig, ay itatawag natin, maraming mikrobyo yan. Papalagay po natin. Baka sabihin nyo, sa paanong paraan? Eh kung tubig po, okay, dito po sa amin na lang, gamitin ko po. Mayaman po tayo sa tubig. Ano po? Sa Pilipinas, kaya lang, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Kung bakit tubig po natin marumi, eh na, napakadali naman ang solusyon kung tutuusin. Kailang ayaw gawin. O dito sa amin ay meron kami dalawang klaseng tubig, eh katawag natin isang water district at isang local. Eh dati kami nagreklamo palagi sa lokal na marumi ang tubig po namin, kinakalawang. Kaya binibilo ko noon yung isang manager, sabi ko nga, ang binibili po namin ay tubig, hindi po soft drinks o kaya kape. Yan. Yan po kaming reklamo noon. So, sa madali sabi sila ay nag-improve, naging mabuti. Ayaw na namin gamitin noon ang katawag namin tubig namin sa lokal dahil marumi. Nagbago. Habang yung isa ay tatawag natin water district naman namin ay napupo marumi, mayaman sa mineral. Ibig sabihin, may kalawang din. Kaya ngayon, pag dati malinis, ngayon pag laba ka, kung puti, hindi ito nagiging malinis, kundi nagiging may kalawang. Ibig sabihin, ang dala ng tatawag natin tubig ngayon ay hindi makapaglilinis, kundi kumbaga damit mong puti, magiging kalawang. Di ba? So ang point ko rin sa tubig ay tatawag na pag dumadaloy sa iyong malinis na tubig, dapat malinis ka. Pag marumi ang daloy ay tatawag natin marumi ka rin. Kaya tulad din ng pananampalataya, pag sinabi po natin ng Panginoon Diyos na yung sinasampalataya at pinapaniwalan ay banal, dalisay, malinis. Dapat ang buhay din natin ay nagiging malinis, kalugod-lugod, kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. Di po ba? Wala sana sa atin ang tiyatawag natin kabalbalan. Wala sa atin ang tiyatawag natin karumihan. Wala sa atin ang kasalanan. Wala sa atin tiyatawag natin panlilin lang sa ating kapwa. Bagkos andun yung pagiging makatotohanan. Tulad ng senturyon na ito na tunay na may pananampalataya, may malasakit, may pag-ibig, may pagmamahal sa kanyang alipin, siya'y kusang lumapit, humakbang sa ating Panginoon Jesus at siya po'y tiyatawag po natin tinugon ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Eh sabi po riyan sa verse 13, Mateo 8:13, sinabi ni Jesus sa kanya, sa sentryo, humayo ka, mangyayari para sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. So sa ating pananampalataya, itatawag natin mayroong mangyayari. Tutugunin, sasagutin ng Panginoon yung ating mga dalangin na naayon sa kanyang kalooban. Kasi mayroon namang ibang may pananampalataya, itatawag po natin psychic. At ayun, ano? Na pag sila maniwala daw, ay maniwala halad kiyak na mangyayari. Ito naman ay itatawag natin mga positive thinking. Hindi po nakuha sa positive thinking, mga kaibigan at kapatid. Kung hindi po nagkakamali na develop po isang idea na ito, kaisipan tungkol sa positive thinking mula po sa US, na isipin mo lang na ito ay mangyayari sa iyo. Kaya meron ako kaibigan noon, isang mangaral, ay ganun din ang kanyang pananaw. Isipin mo lang, Brad, mangyayari yan. Pag isipin magkakaroon ka. Ganun yung kanyang pananaw. Very positive. So, ibig sabihin, ang problema ko rito ay pagtitiwala sa iyong sarili, pagtitiwala na mangyayari, mga bagay na iniisip. So it's no longer God, but between you, ikaw na lang. Pero dito sa pananampalatayan, ating pinag-usapan yung pagtitiwala ng lalaking ito, yung centurion, naniniwala sa kapangyarihan ni Jesus. Pero siya'y lumapit, nangusap. Sabi niya, sabihin mo lang, Lord. Andun yung kanyang tiwala. Nakikita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. So isang pagsabi mo mangyayari yan, ganon katindi ang kanyang pananampalataya. kanyang pagtitiwala, pagkilala kay Jesus. Salamat dahil ang Diyos po natin, ang ating Panginoon Jesus, ay hindi po siya isnabero. Hindi po siya puwipili. Wala po siyang kinikilingan. Kundi ang kanyang tinitingnan ay yung kalooban ng isang nilalang. Kung siya'y may pananampalataya at nakita ng ating Panginoon Jesus ang kanyang tiyatawag natin pananampalataya. Nakita ng Panginoon Jesus yung tiyatawag natin kanyang puso. Nakita ng Panginoon Jesus ang kanyang tunay na layunin, dalisay na kanyang buhay. Kaya sabi ng Panginoon Jesus dito sa Matthew chapter 8, sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka na. Mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Sinabi ng Panginoon, humayo ka na, no worry. Mangyayari ang iyong kanais. At sabi po rin sa verse 13, at gumaling nga ngalipin ng oras din yaon. Praise God. Ang Panginoon Jesus ay tunay po makapangyarihan. Ang tunay nga po na nakikita po natin, ang Panginoon Jesus ay hindi nagbabago. Hindi tayo iiwan ni pabayaan ng ating Panginoon Jesus ay po rin sa Hebrew chapter 13 verse 5. Kaya sabi nga po ng ating Panginoon Jesus sa isang verse, dito rin sa Juan chapter 15, nasa malimit kong binabasa, kung kayo mananatili sa akin, Juan 15:7, at ang salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo anuman inyong nais at gagawin para sa inyo. So dito natin nakikita na ang pananampalataya ay tinatawag natin pananatili, pagsunod, pag-apply, pagtitiwala sa kautusan, sinabi, o tintunin ng ating Panginoon. Ulitin ko lang, hindi po doon tayo naliligtas. Niligtas po tayo sa pamagitan ni Jesus. Ulitin ko po, ang sino man sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. Ngunit yung binabagit po natin pananampalataya ay result, nagpapagitan ng ating pananampalataya ay pag, at tiyatawag natin pagtitiwala sa kapangyarihan. Na ibig sabihin, ikaw ay sumusunod sa alituntunin, kalooban, kautusan ng ating Panginoon. Kaya sabi po yan, kung tayo nanatili sa kanya at kanyang salita ay nanatili sa akin, hingin po natin ang ating kailangan at ito'y pagkakaloob nga sa atin. Kaya mga kaibigan at kapatid, hindi po napahiya ang centurion na ito. Siya'y tinugon ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala maging sa ating panahon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kailangan lang po natin magtiwala sa Panginoon. Pero paano po natin papagitan ang ating pagtitiwala? Una, kung hindi ka pa sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesus, na sabi niya, sino man sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Ano ba yung ating pinaniwalaan? Na si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawan tao, na siya nagsakripisyo alang-alang sa ating mga kasalanan, siya namatay dahil sa ating mga kasalanan, at siya muling nabuhay at siya muling babalik. Yan po ang ating pinapaniwalaan. Dahil tayo naniniwala, tayo po dapat magpabautismo sa ikalilinis ng ating mga kasalanan. Hindi po yung tubig ang siya maglilinis o tatanggal, kundi ang Panginoon. Kaya lang sundin po natin ang kanyang alituntunin, kautusan na dapat natin gawin upang tayo ay maligtas. Kaya, kaibigan at kapatid, sa oras na ito, lawa, tayo po'y manatutunan sa buhay ng centurion na ito, siya'y tunay na may pananampalataya. Lawa, ganun din ang iyong pananampalataya, tayo po'y patuloy na magtiwala sa ating Panginoon Jesus. Lumapit tayo sa Kanya na walang pag-agam-agam, walang pagdududa, kundi buong-buo yung ating puso at isipan na sabihin natin si Jesus ay tunay na Panginoon. Si Jesus ang siyang tunay na makapagliligtas sa atin. Kaya, salamat muli mga kaibigan at kapatid sa iyong pakikinig sa gabing ito. Salamat sa iyong oras at nawa, ibahagi po natin kung kayo mayroon natutunan. Kung mayroon naman kayong question sa aking mga sinabi, ay pwede kayong mag-text, pwede kayong magpa umabot sa akin sa pamamagitan po ng yung pag-detect sa aking number na 0917-587-0078. Ulitin ko po yung aking personal na number, 0917-587-0078. At pag kayo mag-text, sabihin nyo sa akin na sa Ignite Radio ako nakinig. Sabi ko, halimbawa kung kayo merong katanungan, ano po? Kaya nawa, bawat isa ay magkaroon ng tunay, tapat na pananampalataya. Kung meron naman kayong Facebook, dahil common ang Facebook sa ating lipunan, ay tiyatawag po natin, pwede hanapin yung aking pangalan dyan sa Messenger. Pwede kayo mag-message sa akin. Sabihin nyo, Brad, ang yung na-share ay pangit. Pag yung na-share, hindi ako maayon. Sabihin mo naman yung ayaw na niyo. Halimbawa, para maituwid po natin. Ano po? Kailan po natin tayo po yung magtulungan as a Christian? Because we are one family. We need to help one another. Ano po? Kaya, ulitin ko nga po yung aking prayer request sa inyo. Itatawag natin dati natin kasama dito sa Ignite Radio. Ang kapatid na Barilio na siya po yung stroke, nasa hospital. Naway pag-pray ninyo na madali ang kanyang pag-recover sa kanyang karamdaman dahil po talagang napakahirap. Sabi nga, oh, bakit nangyari ito? Sabi nga. Kaya alam po natin, di po tayo tiyatawag natin na Superman na tayo po hindi magkaari magkasakit. Ano? Ikaw, ako, ay pwedeng magkasakit. Kaya, mga kaibigan, paalala ulit, alagad po natin yung ating sarili, mag-ingat po tayo sa araw-araw, humingin tayo ng gabay, tulong ng ating Panginoon. Kaya muli, itong ating kapatid na mamaalam na, nawa, tayo po magkasama ulit sa sunod. Brother Edgar Licodini, God bless us all.
0: Well, Igniters, that was none other than our good friend, Brother Edgar, all the way over from the Bliss Church of Christ. They're located in the beautiful province of Isabela. And amen to that, Igniters. Oh, I did tell you that you will probably learn something, right? I did warn you, right? Okay. All right. I just want to make sure. Thumbs up to you, Brother Edgar. Amen to that. Shout out to all of you who are here with us here on Ignite Radio, sending over your hearts and greetings, and amen to that. Amen to that. Boy, oh boy, I tell you, it is a good day to get some good nourishment here on Ignite Radio, that's for sure. But hey, guess what? Coming up, Igniters, Don't change that dial at all, Igniters. We're staying in northern Luzon, Igniters. Yeah, we're staying in northern Luzon. We're just going to make a nice little trek over from Bliss Church of Christ all the way down to Dagupan, Igniters. Yes, Dagupan, Pangasinan. That's where we're going. We're going to check in with our brethren there over at the church, particularly our good friend, Brother Ricky. Igniters, the 11th hour with Brother Ricky coming up.

0: Alrighty, everybody. Magandang gabi. Good evening to all of you Igniters. Thunderkirk reporting live here, substituting for our good friend, Brother Eleazar, here on Ignite Philippines. And good to have each one of you here with us here on Ignite Radio. Igniters, welcome, welcome, welcome to the 11th hour with none other than our good friend, Brother Ricky, all the way over from Dagupan, Pangasinan. And boy, oh boy, Igniters, I got a funny feeling. You know, every time that I talk to Brother Ricky, I get excited about Brother Ricky. I don't know why, but it's like every time that I talk to him, I'm always left with a smile on my face. And what a pleasure it is to talk to this brother. What a pleasure it is to listen to this brother. And, you know, just like with Brother Edgar, who we broadcast his live services, you know, on our Happy Lord's Day Asia, we do the exact same thing with Brother Ricky. Brother Ricky, we broadcast his lesson from the worship service here on Ignite Radio. So I'm going to tell you, Igniters, I get kind of excited actually about it. And once in a while, I get the chance to talk with them too. And amen to that. So you want to know why that I get a little excited? Well, let's tune in and find out, Igniters. Welcome to the 11th hour with our good friend, Brother Ricky, all the way over from Dagupan, Pangasinan. Brother Ricky, we got two green lights. Please go right on ahead. We got you.
1: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio. At sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At ako ay nagagalak muli na kayo ay aking makasama sa aking pagbabahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ang tema po ng ating pong pag-aaral o ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, ito po ay babala sa ayaw tanggapin ang Diyos. Maraming tao ang gustong tanggapin ang biyaya ng Diyos, ngunit ayaw tanggapin ang kanyang pamamahala. Gusto nila ng pagpapala, pero ayaw ng pagsunod. Ngunit malinaw sa Biblia, may babala ang Diyos sa mga taong patuloy na tumatanggi sa Kanya. Ang pagtanggi sa Diyos ay hindi lamang pagsasabi nang wala akong pakialam. Ito ay pamumuhay na walang pagsunod, pagtigas ng puso, pagwawalang bahala sa kanyang salita, at pag-ayaw magsisi. Sa lumang tipan at sa bagong tipan ay paulit-ulit nagbabala ang Diyos. Dahil mahal niya ang tao at ayaw niya itong mapahamak. Dahil may mga taong nagsasabi na walang Diyos. Ngunit ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Yung po nagsasabi, wala namang Diyos. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa, wala gumagawa ng mabuti, wala na nga, wala. Sabi sa Awit chapter 14 verse 1. Dahil mayroon pong mga tao, hindi po lahat mga kapatid, na iba't iba ang kanilang paniniwala. Mayroon pong sumasamba sa

0: hindi tunay na Diyos. Marami po yan, mga kapatid. Subalit, sinasabi sa banal na kasulatan na gusto ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya, tanggapin ang Panginoon Diyos sapagkat mayroon pong kahihinatnan ang ayaw tanggapin ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay dito malalaman natin ang katotohanan. Saan po natin malalaman ang katotohanan kundi sa banal ng salita ng Diyos, ang Biblia. Dahil ito ay pinasulat ng Panginoon Diyos na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi ito nagmula sa kanilang sariling kalooban. At mayroon po tayong mababasa, mga kapatid, sa aklat ni Apostol Pedro na kung saan sinasabi sa aklat na ito na hindi mula sa kanilang sariling pagkakahulugan, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Basahin natin sa 2 Pedro 1:20-21. Hindi, higit sa lahat, unawain ninyong walang magkapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yeah. Sumalinaw po, mga kapatid, na itong aklat na ating pong binabasa, ito ay galing sa Diyos, ipinasulat sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mayroon po tayong mababasa na yung mga tumatanggi sa Diyos ay nagdudulot ng kapahamakan, mga kapatid. Sa lumang tipan, may mga bababasa tayo na magiging kapahamakan para sa kanila. Yung kautusan na ayaw nilang sundin o sa kanilang pagsuway, mga kapatid. Dahil nagbigay po ang kautusan ang ating Panginoon Diyos si Yahweh sa mga Israelita. Kasama rito, mga kapatid, si Moises. Nung kanya pong inalis sa pagkaalipin sa mga Ehipto, inalis siya po sila doon sa Ehipto po, mga kapatid. Dahil sila inalipin doon. Kaya nung sila ay nasa bundok Sinai, nagbigay ang Panginoong Yahweh ng kautusan sa mga Israelita. At ano ang ibubunga ng pagsuway? Opo, sabi dito sa Deuteronomy 28:16-29 po, mga kapatid. Mahaba-haba po ito. Sabi dito sa verse 15, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So mayroon pong curse. May sumpa po, mga kapatid. Sabi sa verse 16, Susumpay niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpay niya ang mga imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagbubula roon. Susumpay niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak. Mahinang ani at kaunting alagang hayop. Verse 19, mabibigyo kayo sa lahat na inyong gagawin. Sa 20, padadala niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat na inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Sa verse 22, lilipulin niya kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit, ng pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Padadalahan din niya kayo ng mga matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga hanggang hindi kayo naninipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Verse 24, pauulanan niya kayo ni Yahweh ng alikabok sa halik na tubig hanggang kayo lubusang mapuksa. Sa verse 25, hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo dahil dito kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Sa verse 26, kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatantarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at nilituhin. Parang bulag kayo mga ngapa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasansamin ari-arian ngunit walang sasaklolo sa inyo. Ito po ay bunga ng pagsuway sa ating Panginoong Yahweh. Opo, dahil dito sa Deuteronomy chapter 27 verse 15 hanggang 18. Supay ng sino magumawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ayan. So dito po mga kapatid, tayo pinagbabawal ng Diyos ang gumawa ng imahin upang ito ay sambahin kahit na ito ay palihim. Kaya ano po ang sagot? Ang buong bayan ay sasagot ng amen. Ang amen po sa Hebreo, mga kapatid, ang kahulugan niyan ay ito ay totoo o mangyari nawa, mga kapatid. Ano pa ang sabi dito? Sa verse 16, sumpay ng sino mang hindi gumalang sa kanyang ama at ina, sasagot ang sambayanan, amen. Sumpay ng sino mang gumalaw sa palatandaan ng hangganan at lupang pag-aari ng kanyang kapwa, sasagot ang sambayanan, amen. Verse 18, sumpay ng sino mang magligaw sa bulag, sasagot ang sambayanan, amen. Sa verse 19, sumpay ng sino mang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at biyuda, sasagot ang sambayanan, amen. Dito po mga kapatid, na ipinapakita na ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Subalit, kung ikaw ay tatanggi o susuway, ay magkakaroon po ng kaparusahan dito sa mga Israelita po, mga kapatid. At patuloy at paulit-ulit ang nangyayari po na sila ay papatawarin at babalik muli sa kanilang masamang gawain. Kaya nga po, ang mga Israelita sila ay pinasakop sa iba't ibang kaharian tulad ng Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, at Roman Empire. Dahil bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng kanilang ulo. Yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan na kinamumuhian ng ating Panginoon Diyos. Kahit marami po sa panahon natin na ayaw tanggapin ang Diyos. Subalit, sa ating pong nabasa dito sa Deuteronomio chapter 28 ay mayroon pong parusa. Ang parusa po dito, mga kapatid, ay physical. Mawawalan, mahihirapan. Ayan. Dito sa lumang tipan po, mga kapatid. Subalit, sa bagong tipan, ang magiging hatol, mga kapatid, sa ayaw tanggapin ang ating Panginoon Diyos at ang Ebanghelyo ay malinaw na binabanggit sa Biblia ay walang ibang parusa ay ang impyerno, mga kapatid. Kaya kung makikita natin dun sa lumang tipan, ay pinapakita dito na sila ay pinaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi sa Panginoon. At lagi po na kanilang pinapatigas ang kanilang puso. Manunumbalik sila, pagkatapos susuway sila. Paulit-ulit po ang kanilang ginagawa po, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi sa banal na kasulatan sa mga magiging masunurin? Ayan. Sa lumang tipan, may pangako ang Panginoong Yahweh sa mga magiging masunurin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 hanggang 8. Ayan, hanggang 8 lamang po, mga kapatid, dahil mahaba-haba po ito. Sabi sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ayan. Verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Verse 5, pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkain na bumula roon. Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Verse 7, ang mga kaaway na magtatangkang lumabas sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Verse 8, pagpapalain niya inyong mga kamalig at lahat na inyong gawain. Pagpapalain niya kay sinupang ibibigay niya sa inyo. Sin po ang pangako ng Panginoon Diyos? Yung magiging masunurin. Yan po ay pinangako niya sa mga Israelita. Kaya nga po, mga kapatid, sa Proverbs chapter 1 verse 7, ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Ayan. Marami po kasi mga kapatid na mga tao, hindi po lahat, na nalalaman nila ang katotohanan, subalit tinatanggihan pa rin nila. At kaya nga po, sabi sa Proverbs chapter 1, verses 24 to 26, sa kawikaan po, mga kapatid, ano po ang nakasulat dito sa Kawikaan chapter 1, verse 24 hanggang 26. Ito po ay aklat ni Haring Solomon. Sabi po dito, mga kapatid, sa verse 24 hanggang 26, patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko. Winalang bahala ninyong aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin. Paalala ko sa inyo, dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Hanggang 20 na lang po mga kapatid, karagdagan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinaknan ng kahirapan, ipu-ipo ang larawan, at kung daknan kayo ng hapis at matinding dalamhati. Sa 28, sa araw na iyon, ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Ito mga Israelita na patuloy yung kanilang pagtanggi, yung kanilang pagtalikod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ang sinabi sa aklat na ito na sinulat ni Haring Solomon. Hahanapin mo ang Diyos, subalit hindi mo na ito masusumpungan. Bakit? Dahil sa paulit-ulit mo na pagtanggi sa Diyos at pinapatigas mo ang iyong puso. Kaya nga po mga kapatid, ano po ang sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15? Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagbatigasin ang inyong mga puso. Kung marinig nyo ang katotohanan, huwag na ninyong patitigasin ang inyong puso, mga kapatid. Dahil ang gusto ng Diyos ay hindi tayo mapahamak. Una, sinabi sa banal na kasulatan sa mga Israelita, ayan, na ayaw silang mapahamak kung sila ay magbabalik loob sa ating Panginoong Yahweh. Sabi po doon sa Ezekiel po, ating pong basahin sa Ezekiel chapter 33. Chapter 33 verse 11. Opo ang sabi ng banal na kasulatan. Sabihin mong pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay, buhay na Diyos, ay hindi nasisiyan ng sino mang mamatay sa kanyang kasamaan. Nais ko siya magbagong buhay, sabihin mo nga magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Yan po ay pinapasabi ng Panginoong Yahweh sa mga Israelita. Pinapasabi niya kay Propeta Ezekiel. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita. Dahil ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay sila po ay magsisi sa kanilang masamang gawain. Kaya nga po, tinatawag pa rin ng Diyos ang mga tumatalikod. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita, doon sa lumang tipan. At sa bagong tipan po, mga kapatid, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ibinigay ng Panginoong Yahweh ang kanyang kaisa-isang anak ng bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi na po nasisiyahan ang ating Panginoong Yahweh sa mga handog ng mga Israelita. Yung handog nitong mga tupa ng mga hayop para pagtubos sa kasalanan. Dahil paulit-ulit ang kanilang ginagawang kasalanan hanggat nakikita nilang mayroon silang iahandog. Ano po ang sabi din sa Hebreo? Basahin po natin, mga kapatid. Samahan po ninyo ako, buklatin po ninyo ang inyong mga Biblia, mga kapatid. Sabi dito sa Hebreo chapter 10 verses 4 hanggang 7. Sapagkat ang dugo ng mga turo at makambing ay hindi na makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan ang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Verse 7, kahit sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang inyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ano po ang sinasabi ng kasulatan po, mga kapatid? Kaya tayo po ay kagamit ng wider context and whole Bible context. Ano po ang sabi ni Propeta Isaiah doon sa chapter 53? Mayroon po ditong propesya na sinasabi sa banal na kasulatan na ang tutubos ng kasalanan ng sangkatauhan ang ating Panginoong Hesukristo na siya itinulad, hinalintulad sa kordero o isang tupa, mga kapatid. Dito sa chapter 53 ng Isaiah verses 7 hanggang 10. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang kordero hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatay ni handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y na mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamagitan niya ay maisasawag aking panukala. Tandaan po natin, mga kapatid, itong aklat ng Propeta Isaiah, ito ay binabasa ng mga Hudyo nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagbabasa na ito, mga kapatid, mayroon po isang tao na nagbasa nito na hindi niya maunawaan. Kaya't pinapunta itong si Pilipi ng ating Panginoong Diyos upang ihayag sa kanyang katotohanan. Dahil hindi maintindihan itong eunuch kung sino nga ba itong pinapatungkulan ang aklat na ito. At yan po ay ating mababasa doon sa Gawa, na kung saan itong yunok na ito ay sumampalataya at nagpabautismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa Gawa chapter 8 verses 26 hanggang 40. Sa verse 26, pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Pilipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinaraanan ngayon. Pumunta nga doon si Pilipe, samantalang isang yunoko na pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, na nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pawinaloon na kasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Ito po yung chapter 53, mga kapatid. Sa verse 29, sabayin mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Pilipe. Kahit patapong lumapit si Pilipe at narinig ng binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong ni Pilipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sa 31, sinagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung wala magpapaliwanag sa akin? Napakaganda po ang tugon nitong yunoko. At si Pilipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binasa niya. Siya ay tulad na isang tupang dinala sa katayan, tulad sa isang korderong hindi tumututol na kahit nagupitan at hindi umimik kahit kauntiman. Siya ay hinamag, pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang kapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Yun po yung ating binasa doon sa Isaiah chapter 53 verses 7 hanggang 9. Mga kapatid, nagtanong kay Pilipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Sa verse 35, sumagot si Pilipe, simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Pilipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, dumating sa isang lugar na may tubig, kaya't sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito, mayroong baghadlang upang ako'y bautismuhan. Sinabi sa kanya ni Pilipe, maaring kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan si Pilipe. Pagkaahaw nila sa tubig si Pilipe, kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. So makita natin dito mga kapatid, ano yung lesson in application nito. Ayan. At dito na po yung ayaw tanggapin ng Diyos at yung tinatanggap ang Diyos. Una, itong si Yunoko ay hindi niya maunawaan itong aklat ng kanyang binabasa. At nariyan po mga kapatid, ang habag ng Diyos na ipinadala si Pilipe sa kanya upang maunawaan ang kanyang binabasa. Ano ang kanyang binabasa po mga kapatid? Ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan. Na si Jesucristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Siya po ang tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, siyang hinanda ng Diyos Siya po ang ibinigay niya sa atin. Siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya nung nalaman ng katotohanan nitong yunoko, ay hindi na po nagdalawang isip. Nung nakakita siya ng batis o tubig, mga kapatid, siya mismo ang nagsabi na magpabautismo na siya. Kaya nga po, ano ang sabi dito sa verse 38 ng Gawa chapter 8? Pinatigil ang pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismoan siya ni Pilipi. Dumating ang kaligtasan po, mga kapatid, kay Yunoko. Siya ay sumasampalataya, subalit hindi pa niya naunawaan. Nung kanya pong naunawaan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, agad siyang nagpabautismo. Ano po ang application niyan? Huwag po natin patigasin ang ating mga puso. Huwag nating tanggihan ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ang magliligtas sa ating kaluluwa. Dahil gusto ng Diyos na lahat tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Saan? Kaharian doon, sa langit. At ang ating Panginoon Jesucristo nagtatag ng kanyang iglesia na doon tayo magsama-sama at sasamba at magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ang nagtatag ng iglesia at wala na pong iba, mga kapatid. At siya po ay ating mababasa doon sa Mateo chapter 16 na kung saan ito ay pagpapatunay. Ito ay katotohanan na walang ibang nagtatag ng iglesia ng Panginoon kundi ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Mateo chapter 16 verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yan po, mga kapatid. Siya po ang nagtatag ng iglesia at siya rin po ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, siya po ang founder. Hindi po tao, kundi ang Panginoon Diyos. Siya po ang ating founder. Siya po ang nagtatag ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia. Asan po natin yung mababasa, mga kapatid? Sa Efeso chapter 5 verse 23 hanggang 24. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano papasakop ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. So hinalintulad po sa magkarelasyon, mag-asawa, na ang pagpapasakop ay gayon din tayo, mga kapatid, na magpasakop tayo sa ating Panginoon Kristo sapagkat siya ang ulo ng iglesia at tagapagligtas nito. Yung laman, sino? Tayo, ang nasa loob ng kanya iglesia. At ang ating Panginoon Kristo, siya po ang ating tagapagligtas. Siya ang magdadala sa atin sa Ama, mga kapatid. Ano po ang sabi doon sa John chapter 14 verse 6? Ito po ang sabi sa banal na kasulatan sa magandang balita Biblia. John chapter 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala na pong iba, mga kapatid, na maghahatid sa atin, sa Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba dapat ang gagawin na isang sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Kundi siya ay magsisi, tumalikod sa kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang siya patawarin ang pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Yan po ay ating mababasa dun sa Gawa chapter 2 verse 38, mga kapatid. Pagsisisi, tumalikod sa kasalanan at magpabautismo. At mayroon po ibibigay ang Panginoon Diyos. Walang ibang kanyang ipagkakaloob sa atin, kundi ang banal na Espiritu Santo. Yan po ang tinanggap nitong yunuko na sumampalataya at nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. At ano po ang sabi niya, mga kapatid? Napakaganda po ang sagot nitong yunuko. Sabi niya, yan, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Nandun po yung pagtanggap natin sa ating Panginoon na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jamchat 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sang katauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, mga kapatid, malinaw na malinaw pa sa tubig na si Jesucristo ay ating tagapagligtas. Subalit, ayan, ang masakit kung tanggihan natin, tanggihan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung ayaw kilalanin na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ayaw paniwalaan ang Ebanghelyo. Ano po ang kahinatnan? Napakasakit po, mga kapatid, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi niya tatanggapin ang aral na ito. Tatanggihan niya ang kaligtasan. Hindi po ito nananakot, itong aklat na sinulat ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Thessalonians. Ito ay babala po, mga kapatid, sa mga nakinig ng aral, subalit tinatanggihan po. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi sa ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa silang walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Ayaw pong tanggapin ang aral na ito, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa Hebrew chapter 3 verse 8, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso. Huwag po natin patitigasin ang ating mga puso, mga kapatid, dahil narinig na natin ang katotohanan, mga pinapangaral ng mga preacher na mga nangangaral dito sa Ignite Radio, natin po napapakinggan. Ito ay aral po. Ito ay kaligtasan. Binabasa po ito sa banal na kasulatan. Kaya po sabi sa John 1 chapter 3 verse 36, ang sumasampalatay sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ano po ang dapat nating piliin, mga kapatid? Sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag natin tanggihan ang kaligtasan. Opo, huwag nating sasayangin ang buhay na ito dahil isa lamang po ang buhay natin. Dahil kung tinanggihan tayo ng Panginoon Diyos, ano ang mangyayari sa atin? Kumakatok ang Panginoon Diyos sa atin, subalit tinatanggihan po natin, mga kapatid. Masakit na pag dumating ang time na tayo ay kakatok sa Kanya, ay hindi niya tayo na pagbubuksan. Bakit? Kasi kumakatok ang Panginoon Diyos, ipinawalang bahala po natin. Hindi natin binigyan ng saysay ang aral na dapat ito ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga po, mga kapatid, pagdating ng pagpanaw natin, humarap na tayo sa ating Panginoon Diyos. Kapag wala ang ating pangalan sa aklat ng buhay, ayan, sampo niya itatayo, itatapon sa lawa ng apoy. Sabi dito sa Pahayag, chapter 20, verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ayan. Napakasakit po, mga kapatid, na kapag hindi nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, yung pong mga Kristiyano, yung mga tumanggap sa ating Panginoon Diyos at nagpatuloy ang kanilang pananampalataya hanggang huli ng kanilang buhay, dumating ang kanilang kamatayan o dumating ang paghuhukom ng ating Panginoon. May pangako sa kanila ang mga Kristiyano na tumutupad sa kautusan. Sila ay papasok sa kaharian ng Diyos. Subalit, doon sa mga hindi nakasulat ang pangalan, ayan, ano po ang sabi dito sa Pahayag chapter 20 verse 10, at ang dyablo ng daya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy ng asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Kasama po itong mga dyablo. Sinong mga kasama dito? Yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga tumanggi sa ating Panginoon Diyos. Subalit, sa mga tumanggap sa ating Panginoon, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sa Pahayag chapter 21, verse 3 hanggang 4. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Diyan po mapupunta yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Nagbigay din po ang babala po ang ating Panginoon Diyos na pinasulat doon kay Apostol Mateo, doon sa chapter 7 verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan malapad andang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. At sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan makitid andang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So dito, inilalarawan na po mga kapatid itong dalawang daan na ito. Yung isa maluwang, yung isa makipot. Subalit doon sa maluwang na daan ay daang kapahamakan at marami ang dumaraan dito. Ito po yung relasyon mga kapatid. Yung paniniwala natin sa ating Panginoon Diyos. May mga naniniwala sa maling aral. Yan. At yun ang nagiging dahilan kung sila ay napahamak. Dahil pinaniwalaan nila yung maling aral. Ano po ang maling aral na yan? Na si Jesucristo ay hindi anak ng Diyos. Yan. Siya ay tao lamang. Yan, isa na pong maling aral yan. At yung ayaw kilala nilang Diyos, sila ay sumasamba sa mga hayop, sa tao. Pagtatakwil po yan sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang isang daan na maluwang. At yan ay dinaraanan ng marami. Subalit, kapahamakan po yan. Sa verse 14, ngunit makipot, yan, ang pintuan makitid andang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sipin po natin mga kapatid, sa talatang ito, nakakaunti makakatagpo. Ito ay babala po mga kapatid. Ano ang dapat natin piliin? Ayan, dalawa po ang ating pipiliin dyan. Doon sa maluwang o doon sa makipot? Siyempre doon po sa makipot. Dahil doon masusumpungan natin ang buhay. Bakit po sinabing makipot? Dahil ang buhay Kristiyano. Itatakwil mo lahat ang kasamaan, ang kasalanan. At dito tatanggapin mo ang ebanghelyo. Yung pagpili mo ng kaligtasan, pinili mo si Jesucristo na iyong Panginoon, pinili mo na siya anak ng Diyos at ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at nagpabautismo at pagkakalubang ka ng banal na Espiritu Santo. Sipin po natin mga kapatid, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, minsan, pinapakinggan lamang, subalit hindi naman sinusunod. Yan po masakit. Subalit, nagbigay na po ang babala. Yung ayaw tanggapin ang ebanghelyo ay sa naglalagablab na apoy. Yung ayaw tumanggap. Pero kapag tinanggap mo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, ano po ang sabi ni sulat ni Apostol Juan sa chapter 5 verse 13 ng unang Juan chapter 5 verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo, sinunod natin ang ebanghelyo, nag-ubay tayo ng gospel, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tinakwil natin ang kasalanan. Tinanggap po natin ang ebanghelyo, nagpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo. At tayo pinatawad ng ating Panginoon at tayo na ay bago ng nilalang. At hindi na tayo tulad ng dati. Opo. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo na sinulat niya sa Korinto, sa Iglesia doon sa chapter 5 ng ikalawang Korinto, chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Yan. Napalitan na po, hindi ka na tulad ng dating makasalanan dahil nalinis na ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng Ebanghelyo. Ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesu Kristo, mga kapatid. Kayo ay welcome po lahat dito sa Church of Christ, sa iba't ibang dako ng lugar po, mga kapatid. Sa ibang bansa, Canada, Australia, Amerika, Philippines, yeah. Kahit saan po na bansa, mayroon pong Church of Christ. Welcome po kayong lahat dyan, mga kapatid. At dito rin sa Dagupan Church of Christ, sa Burgos Street, Dagupan City. Hanapin nyo lang po ako, mga kapatid, at iba pang kapatiran. Sa Dagupan po, ito pong aking cellphone number. 0992-867-3607. Ito po yung aking number po, mga kapatid. Kontakin nyo lamang po ako dito sa Dagupan City. Ang araw po ng worship ay Linggo, mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Yan po, mga kapatid. Ano po ang dapat nating gawin? Ayan. Ang dapat po nating gawin ay tanggapin ang ating Panginoong Diyos. Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil yan po ang magiging kaligtasan natin, espiritual po, mga kapatid. Po ang conclusion natin. Ang Biblia ay puno ng babala dahil ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Opo. Ngayon ay tinatawag ka ng Diyos, huwag patigasin ang puso, huwag ipagpaliban ang pagsisisi, huwag tanggihan ang biyaya ni Kristo. Opo. Dahil, ano po ang sabi sa banal na kasulatan doon sa pahayag, chapter 3, verse 20, narito ako ay nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Ayan. Tanong po, mga kapatid, tatanggapin mo ba ang Diyos o patuloy mo siyang tatanggihan? Yan lamang po ang sermon ng ating Panginoon Diyos, ng aking pong pinahayag, ng ating pong pinag-aralan ay ang kaligtasan po, mga kapatid. Ang kasagutan po sana natin ay tanggapin ang ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang aming pinamagatang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.
1: Ignite Our Thought is none other than our good friend, good brother, Brother Ricky, all the way from Dagupan, Pangasinan, here on Ignite Philippines. And amen to that. Oh boy, I tell you. Brother Ricky, a very passionate brother. And you can tell, Igniters, you can tell. Yeah, hearts, thumbs up, everything. Yeah, shout out to all of you, because I'm going to tell you, he's a pleasure to...